0: ng pag-relay ng programa na ito sa lahat ng aking mga pamilya dyan sa Dumaras. Good morning sa aking anak, sa aking apo, at sa kay Brad Edwin, at sa kanyang pamay, at sa aking mga pamilya dyan sa South Cotabato. Magandang umaga sa inyong lahat. At patuloy kayong mag-inig sa aming programa. Asta matangos namin ito. In Jesus' name. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa lahat na nakikinig at natutukod sa aming programa sa Goodness of God. Pinabati ko pa yun ng magandang umaga. Landan na po ang ating servant dyan at sa kanyang pamamahay. Magandang umaga sa inyo lahat. At pinabati ko rin yung mga international, Hong Kong, Taiwan, sa lahat ng mga international na nanonood at nakikinig ngayon, binabati ko kayo ng magandang umaga at binabati ko rin ang aking pamilya dyan sa Dumangas, sa Nandigubis Dumangas, na yung nanay ko, yung tatay ko, yung mga kapatid ko na naway na yung pagkidahil na sa aming pamamahay. Binabati ko rin yung mga lahat na leaders dyan at ang aming chief mentor, international chief mentor na si Sting. Binabati ko rin ng magandang umaga. Have a blessed Saturday sa inyong lahat. In Jesus' name, Amen.
1: Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapanid ng Milyan de Cristo, sa lahat ng nanonood sa kahit kanilang
2: Sa ating conservant kay Brother Edwin, sa ating chief of mentor si King, sa amin dyan sa Banati, sa akong nanay, Lucy, kabayan nanay, o sa kagisang mahal mong inok sa tanay katikot, o sa akong nanak, sa akong mga kautulan, pagkidain sa tanan ng mga international, no? Sa mga utol dyan sa Hong Kong, no? Sa Taiwan, sa akong dito sa Singapore man, sa tanan nga Luzon, Visayas, Mindanao, lahat na nakikinig at na nanood ng ang goodness of God. Kadayon kita sa pagpamati, salamat man nga ara kamo, nag-ari man kami diri, no? Kabay nga amin di siya sa mahal ng Ginoo, maging yara sa akong tanan. In Jesus' name, Amen.
3: Magandang umaga din sa atin lahat dyan sa Pilipinas, lalo sa ating head servants, si Brother Edwin, at sa family niya, yung sa family ko din sa Pabia, ang nanay ko, mga kapatid ko, then sa sister-in-law ko sa Mario Obrero. Magandang umaga sa inyo lahat. Sana nasa mabuting kalagayan kayo, then na ang Panginoon laging nasa ating puso at saka sa mga tagapabiyan chapter. Magandang umaga sa inyo lahat.
4: Shalom.
3: Team Shalom.
1: Pag-ilain sa inyo.
3: Jesus.
0: Wala na salita sa mga na ito. Dapat maging ugalit na ang dapat na maging ugalit ng mga kristiyan. Paalalahanan mo ang mga kapatid na mapasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at daging maging handa sa paggawa ng mabuti. Sabihin mo silang huwag magsalita ng masama laban kanino man umiwas sa pagkipag-away at maging mahinahan at magalang sa lahat ng tao. Noong una, tayo rin mismo ay hangal, hindi masunurin, naliligaw at naging malipid ng mga kamandong damdamin at lahat ng uri ng palayawan. Nagari sa atin ang masamang isipan at pagkaingin. Tayo at tayo kinabuutan ng iba at sila kinabuutan din natin. Ngunit, nang mayam ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa atin, tagapagligtas. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa salitang hindi dahil sa ating mabuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya na sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nagpugas sa atin upang tayo'y ipinanganak na muling magkaroon ng bagong buhay. Sa kanang ipinakaloob ng Diyos sa atin ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating pinagbigtas na si Kristo, ang buhay ay nasa salita ng Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
0: No, dito sa ating gospel, no? Dito na sinasabi ng Panginoon na dapat sa puso natin ang kanyang pag-ibig, no? Pagmamahal, punuhin natin ang pagmamahal ng ating puso. Kasi kung puno ng pag-ibig ang ating puso, yung lumalabas sa ating bunga nga, pag-ibig rin. Kasi mabuting gawain.
1: Kasi nga, kung ano yung nasa puso natin, siya yung lumalabas.
0: Ayan na lang lumalabas.
1: Sabi ng dipdip, tulak na ng bibig.
0: Amen. Dapat nga, palagi natin tumungin ng pag-ibig yung ating puso, no? Pareho sa inyo sa cellphone, no? Kung hindi mo ma-charge na lumag rin, no? Dapat, ang ating puso, i-charge rin natin sa pagmamahal, sa pag-ibig. Kasi kung may pag-ibig tayo, yan ang nagdala sa atin ng mabuting gawain, na pagmamahal sa tao, no? Hindi tayo makasalita ng mga masama sa ating kapwa at dyan tayo nag-gawa ng mabuting gawain sa araw-araw kung puno tayo ng mabuting pagmamahal at pagmamahal ng Diyos sa atin. In Jesus' name, Amen.
1: Pero sabi nga dito ng ano, no, ng gospel doon, noon ay tayo ay mga hangal, no? At alipin ng ating mga masasamang ugali. Masasamang gawa. Amen. Kasi, ito ngayon sabi ni Tito, no? Sabi niya, noong una, tayo rin mismo ay mga hangal. Hindi masunurin, naliligaw, at naging alipin ng mga makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan.
0: Amen.
1: Yes, totoo yan. Ay tayong lahat na
0: nag-alipin.
1: Ganitong-ganito tayo noon. No? Puno ng makamundong, no? Gawain. Amen. Nakafocus tayo sa worldly things. Amen. And the least, no, siguro kapag meron tayong listahan, the least na siguro, no, sa last na palagi yung Panginoon. Amen. Lalo na yung pagsimba noon, magsisimba na ako kung may time ako. Amen. Pero kung wala. Parang ganun ba? Hindi, kasi ganyan yung totoo sa aking buhay noon. Amen. At kahit na nga nasa simbahan, wala pang wala pa rin ikaw makukuha na pagtuturo kasi hindi lang sa labas, sa pasok dito, labas dito, kundi talaga yung parang physically present but really mentally absent. Amen. Parang sabi ko nga, no, kung noon na yung buhay ko, nung wala pa sa Panginoon, parang sabi nga, parang zombie ka. Na may buhay ka na, pero patay tayo sa harap ng Panginoon. Kasi nga, wala tayong relationship sa Kanya. Amen. Yung Holy Spirit, wala sa akin. I mean, bawat isa sa atin binigyan ng Holy Spirit. Amen. But it is not activated, kumbaga.
0: Yes.
1: Hindi siya activated. Hallelujah. So, yung makamundong gawain, yung worldly things, siya yung naghahari sa ating mga puso. Amen. At yung pagtuturo, no? Hallelujah, ng punong-puno ng peras at parang kalakutan ba? no? Kasi, at saka yung sabi nga dito sa Taspel, no, yung mga lumalabas ating mga mga, diba? Hindi mga magagandang salita. Yung mga ginagawa natin, hindi rin magaganda. Amen? Mm-hmm. So, kaya nga parang we are living in the darkness of our lives before. Amen? No, nung hindi pa natin nasumpungan ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Kaya, yung gospel na to, tuwi, no, silimpa lang ang aton kabuhi na tago sa pulong sa Diyos. Amen. Kasi kung babasahin mo ngayon, no, na parang bukas na yung isipan natin at saka yung puso natin kapag narinig natin yung word ni Lord, ay, totoo. Amen. Ganito ako. Amen. At tong word na to is para sa ako. Kasi ganito ako noon. Alam mo yun, na parang natatanggap mo yung mga salita ng Diyos kasi nga, totoo. Amen. And sabi nga, the truth will set us. Amen. No, at kung marunong tayong tumanggap ng salita ng Diyos, minsan masakit, pero nakapagbibigay sa atin ng freedom. Nakapagbibigay sa atin ng kaginhawaan. Amen. At mas lalo tayong natutunan. Amen. Kasi dito tayo nag-leader. Tinuturuan tayo ng ating buhay na Panginoon. Amen. Kaya sa umagang ito, no, hallelujah, isiwala natin. No? Sa ating mga kapatid, kung ano yung naging buhay natin noon. Amen. Nang wala pa tayong relasyon sa ating Panginoon at kung paano tayo binago ng Diyos. Amen. Hallelujah. Nang sa ating mga, ano ba yun, nakasanayang mga buhay. Kung paano tayo kinuha ng Panginoon sa kadiliman ng ating mga buhay. In Jesus' name, Amen. Sige.
5: Okay, Jesus. O sa aking buhay, ano, sa mga pinagdaanan ko na mga yung mga kadiliman na ginawa sa akin ng kamunduhan. Diyan ko din na nasa na wala sa krasya ng Panginoon. Na, nung nagkaanak ako, yun, ang biyaya ng Panginoon nagbigay sa akin ng kaalaman na pagtuo na sa Ginoo. Kung atong sundo na yan ang kaayon, ang kabutihan, makukuha natin yung gusto natin ng kasayahan sa puso. Noon, wala talaga ako sa mga, alam sa Bible, no? Sa mga kahit mga Bible verse, wala talaga ako. Ano. Pero salamat sa relasyon ng Panginoon na napakilala siya sa akin. At tinawag at piniti yun talaga ako. Masapasing na yung relasyon. Ngayon nagpatuturo na ba paano ako yung binago ng ating mahal na Panginoon. Noon, grabe ng mga sala, mga mortal, mga sala. Pero salamat sa Ginoo na nagbigay sa akin, no? Kaya nga ito ng Ginoo, gana sa grasya sa taluoy, papatawad sa atin. Kaya miskin ano pa ito ka masasala, no, ala kita ang Ginoo. Ganyan lang atamod sa atin. Gusto niya kita talaga ng katawahan niya, no? Magbalikid sa iya. No? Kaya salamat sa grasya sa Panginoon na dito tayo ngayon na nag-aalagan, no? Nagkasiwalan ng mga magagandang gawa sa atin ng Panginoon, no? Dahil lang, no? Kaya kailangan natin ng pagbahayag ng Panginoon, pabuti at pagmahal sa ating lahat. In Jesus' name, Amen. Amen.
1: Kaya sabi ng salita ito, ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kaniyang habag sa atin.
0: Amen.
1: Our God is full of mercy. Amen. Is full of love sa bawat isa sa atin. Sabi nga, no, His love and mercy is greater than ours. Amen. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Hallelujah. At totoo yan. Nung nanginig yung word ni Lord, yung mga kabutihan ng ating Panginoon. Hallelujah. Alam mo yung tinanggap natin yun. Alam ko na may nagbago sa atin. Amen. At binago tayo ng ating buhay ng Panginoon at iniligtas niya tayo sa ating sa kadiliman ng ating mga buhay. Amen. At tinuturuan niya tayo. Kasi nga, hindi tayo no makakapag-witness kumbaga kung walang mabuting nangyari sa atin. Amen. Ano yung hindi tayo no makapagsiwalat ng kabutihan ng Panginoon kung hindi natin yan na-experience. Amen. And this is the biggest miracle no para sa atin na hallelujah na mag-change tayo. Ay, alam mo yun na mag-change tayo? Amen. Alam mo, yan yung pinakamahirap gawin ng isang amen. Mm-hmm. Yung baguhin yung sarili. Amen. And we people cannot do that. Hallelujah. It is only by the grace of our Lord. Hallelujah. Kung bakit nagbago. Mm-hmm. Amen. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating Panginoon sa kanyang pagbabago sa bawat. In Jesus' name. Amen. Sige, sis Rose.
0: Magandang umaga sa inyo lahat. Again, nasa akin na sa noon yung buhay ko. Yung buhay ko na wala ako sa Panginoon na hindi ko pa nakilala ang Panginoon. Dahil hindi ko na ako sa Singapore noon. Pero yung ano pa ako doon yun, every Sunday ko, dahil hindi talaga ako magsisipa. Yung makapokus ako doon sa yung mga barkada mo, kung saan ka naman, saan kayo pupunta, yun talaga ang nakaplan. Wala pa yan, wala pa, hindi pa lalabas ng Sunday. Pero kasi may grupo kami na messenger na tawagan, nagtatawagan kami, saan tayo. Kung baga nakaplano na kung saan pupunta. No? Pero hindi kami, na time hindi kami nagsisimba kasi nakikita na lang kami kung saan. Kasi wala na kami time na time na magsimba. Noon, wala pa kami time na magsimba kasi nga, nakapokus kami sa mga kalibutan. Sabihin lang kami kita, kalibutan mo. Makamundo ng mga bagay. Yun kami. Kasi yan sa amin, nabubusog lang namin yung gusto namin. Ano na kami, kumbaga sa akin, maligaya na ako kung mabusog ko, kung kumbaga magpunta ko dun sa mga picnic, kung saan-saan lang lugar na gusto ko. Nabubusog ko, oo, tama nga yan, nabubusog yung kaligayahan mo. Pero pagbalik mo naman sa bahay, yan naman ang lungkot. O dahil nga, hindi ako nagsisimba, hindi rin ako nakadasal, at hindi rin ako, wala rin akong relasyon sa aking mahal na Panginoon. Pero nung tinawag at pinili ako ng ating mahal na Panginoon, lahat yun lang bago sa akin. Binago niya talaga ako dahil hindi na ako, ngayon hindi na ako nagpunta-punta ko saan, dito na lang sa simbahan, no? Nakapumpos na ako sa simbahan. Yun ang isang bagay na binago ni Lord sa akin. Yung mga kalibutan na punta sa mga barkada, no, yun, nawala na yun. No, sabi ko nga sa sarili ko, hindi, kumbaga yung mga barkada ko na yun or mga friend ko na yun, nag-ano pa rin yun siya sa akin, nag-message na mag-gallery kami, pero syempre na yun, kasi nandito na si Lord sa akin, nangiging bago pa rin si Lord. Sabi ko nga sa kanya, sa kanila, sabi ko, kaya lang sabi ko, may serve ako at saka may prayer meeting ako. Kasi niyayaya nila ako na merong party na atinan. Sabi ko nga, madami daw pagkain. Sabi ko, pagkain lang yan. Pagkain lang yan, sabi ko. Mabusog man yung health mo, pero hindi ko mabusog yung patuloy mo. Kaya sabi ko nga, sa sarili ko, hindi ko kailangan yung madami pagkain. No? Sabi ko sa sarili ko, yung kailangan ko, yung mabusog, yung aking kaluluwa. Dahil yes. Yan ang yan ang ating goal sa ating buhay. Yes, ang buhay na walang hanggang. Dahil kung tayo man mawala sa mundong ito, yun ang pinapangarap ko na lahat tayo makapunta sa langit. Kaya nagpapasalamat ako sa ating mahal ng Panginoon no, sa pagbago niya sa aking sa makamundong pagbabago niya sa ating mga pagginawi ba, no? Salamat sa ating mahal ng Panginoon dahil nandiyan siya nagagabay, no? Nagagabay sa atin na ano lang, ma'am, ano lang, daan na matupin, hindi yung daan na, ano, na, ikon-ikon. So, pasalamat ako kay Lord na yan siya ng guide sa akin. So, in Jesus' name, amen.
6: Isa sa akin na talaga ng Panginoon. Masagana ang pinagkaloob ng Diyos sa akin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagbigtas na si Jesucristo upang tayo gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob sa at tayo'y maging tagapaghana na inasahan at buhay na walang hanggang.
1: In Jesus.
6: Amen.
1: Kasi nga, no, itinutuwid tayo ng Panginoon.
6: Amen.
1: Kaya kung noon, doon tayo sa mga makabundong gawain, no, nabubusog tayo sa makabundong pagkain, no. Ngayon, kahit na hindi na makakain ng lunch, basta, yeah. No, maka-praise kay Lord.
6: Amen.
1: Pero ano mo, nasasanay ka din, di ba? Oh. Na walang kain.
6: Walang kain.
1: Basta may prayer. Yun nga yung sinasabing fasting. And prayer. At saka, yes. At saka, itinutuwi tayo ng Panginoon, no, na, ano ba, ginagay tayo ni Lord to walk that right path.
6: Amen. Yes.
1: Sabi nga ni, ano, na si Rose, hindi na yung sigsag-sigsag ba, no? Wala nang istasyon. Noon, bago makapunta dito, maraming istasyon. Ngayon, na paglabas ng bahay, diretso na siya. Amen. Kasi alam mo yung, ano ba na, kapag nasa presence ka kasi ni Lord, hinahanap-hanap ka yung presence.
6: Amen.
1: Amen. At kung noon, binubusog na natin yung tiyan natin, no, sa makamundong pagkain.
6: Alam mo ngayon,
1: pero sa akin, kapag hindi ko na-reach yung presence ni Lord, parang feeling ko kulang yung araw.
6: Amen.
1: No, alam mo kasi, when nararamdaman ko yung presence ni Lord, parang kasi may peace ba?
6: Diba?
1: At saka gumagaan. Yung damdaman. Alam mo yung minsan pumunta ka dito, ang bigat ng nararamdaman.
6: Amen.
1: Amen. Paglabas mo dito, parang sabi nga natin, parang nasaan na yun. No? Parang wala ka usap.
6: Amen.
1: Kasi nga, hanggang niya, kapag nandiyan yung presence ni Lord, nakakausap mo siya at naibibigay mo sa kanya. No? Yung mga nararamdaman mo, na i-surrender mo sa kanya yung lahat ng pinagdadaanan mo. At saka, of course, no, andyan na yung nakakahingit ka sa kanya ng mga pangangalit.
6: Amen.
1: Kaya ayaw nga sabi na paglabas mo, kasama yung mga tao na hallelujah, na nag-praise kay Lord, talagang gumagaan. Hallelujah ang lahat. Amen. Hindi naman sinasabi na pagsunod natin kay Lord, wala na tayong
6: problema
1: or mga kabundayan. Pero, ayaan pa rin. But the good thing is, hallelujah, the good news is we can face it.
6: Yes. Amen.
1: Hallelujah. And through prayers sa ng bawat isa sa atin. Amen. Mm-hmm. Hallelujah. Kaya ito yung kagandahan sa atin, no? Na meron tayong isa't isa nang tinatawag to pray with each other.
6: Amen. Amen.
1: Hallelujah. At saka yan, parang, alam, kaya masabi ko parang yung sinasabi, our circle matters.
6: Amen. Amen.
1: Hallelujah. Kaya sana bigyan pa tayo ni Lord, no? Ng wisdom, hallelujah, to know Him more.
6: Amen. Yes, amen.
1: Hallelujah. At ma-experiensyahan pa siya natin sa lahat ng magkakataon. In Jesus' name.
6: Amen. See,
1: Jesus'
6: name. All right.
7: Kabataan ko, early kasi ako nag-work. So, malayo sa family ko, talagang trabaho lang. Minsan, nagkaroon din ako ng relasyon. Alam mo yung naka-relasyon kang bawal. So, kala mo noon tama yung ginagawa mo. Pero, talagang kung, alam mo yung kung meron ka talagang yung inaamit Panginoon, alam mo talagang ginagay ka niya na bawal yan, tama na, hindi tama yan. Yung talagang nilalayo ka. Yung minsan, Ako na yung umayaw na eh. Na, talagang, parang inaano niya sa akin na hindi ako para dyan. Yung sa ganyang buhay o sa ganyang mundo na magkahanap din siguro ako. Sabi niya gano'n na nung kabataan ko talagang kala mo siguro mga ginagawa mo tama. Pero hindi ako mabalhat. Talaga si Ward na tapos yung nagalak ko siguro ng kalinga, pagmamahal. Pero yung pagmamahal, hindi para yun tama, mali. Kasi maling-mali sa mantalang Panginoon. So, after few years, nag-asawa na ako. Alam mo yung, minsan, andyan pa rin yung temptation, alam, pero, wala eh. Tagang pag nasa Panginoon ka na, pinuputol niya. Iba pag, yung na-encounter mo na si Jesus, tagang, makikita mo siya na tinitigil ka niya sa mga mundo ko ganyan. Talagang ngayon, ang buhay ko, iba na eh. Dati, mabarkada, sumasama sa mga kaibigan, pag day off, ngayon hindi na eh. Yung bahay, pumunta ko dito sa church, minsan nag-limit na ng pera, pero hindi ko, ayaw ko na yung maraming barkada. Ayoko na maraming kaibigan. As in, focus na lang po sa family ko. Tapos, sa community, mas na-enjoy ako dito eh. Yung kaligayahan mo, hindi mo masasabi na yung kaligayahan hindi sa material na bagay. Yung sasante ng Panginoon, na-enjoy ka dito eh. Masaya-masaya ka na dito, simpleng bagay lang, masaya na kami. Yung ganun na yung iba-iba yung pagka-encounter yung Panginoon. Lahat na makamunduhan o mga ano dati yung kinagawa ko, yung mga bunganga ko, mga tapang na ko. As in, ngayon marunong na ako mag-control. Talaga, andyan yung Panginoon nang sa-stop sa akin. Kaya, salamat Panginoon na na-encounter kita, na kilala kita. Kasi, kung ano mang nagawa kong kasalanan noon, hiningi ko talaga yun ang patawan na ngayon, iba na ako. Talaga, may tabog na po sa Panginoon. Tapos, talaga, isa na yung asawa ka na. Love you, Chuck. In Jesus' name, amen.
8: Amen. Hindi na nagtawa ko kasi sa time, masaya pa. Masaya kami dito. Ay, sabi nga ng gospel doon, natin ngayon, ikaw ba'y isang alipin ng tawagin ka ng Diyos? Amen. Para tayo noon, pag tayo tinawag ng Panginoon, tayo ay mga alipin. Amen. Alipin ng kasalanan. Amen. Alipin ang masasamang lumalabas ating mga bibig. No? Amen. Pero sabi dito, wag ka nang, ang sabi dito, wag ka nang mag-alala tungkol doon.
9: Oh, wag ka nang mag-alala. Oh,
8: sabi niya,
9: wag ka nang
8: mag-alala tungkol doon. Ang taong alipin ng tawagin ng Panginoon ay malaya na dahil sa Panginoon.
9: Yes.
8: Nang dahil sa ating buhay na Panginoon, noong noon, alipin tayo ay pinalaya na tayo ng ating mahal na Panginoon. Gayon din naman, ang taong malaya nang siya'y tawagin ni Kristo ay naging alipin ni Kristo.
9: Amen.
8: Gayon, hindi na tayo alipin ng sanlibutan.
9: Yes.
8: Hindi na tayo alipin ng mga kasalanan. Hindi naging alipin na tayo ng ating Panginoon. Kasi nung hinahanap-hanap na natin siya, amen, hinahanap-hanap na natin siya sa ating mga buhay. Ang panagalay sa din sa ato, mga kaugnay kung kaisa humindi sa mga ating prayer meeting, no? Amen. God prayer. Alam niyo ako si Sanji, para kasala-sala na sa amen. Kung na parang kulang, amen. Di ba, totoo kasi kapag naka-Lord ka na, everyday hinahanap mo na yung soul natin ba, no? Yung kalagta, hinahanap na yung parang hindi ka kompleto. No? Kahit mas nasa panalangin, parang iba na yung
9: mabedi, man.
8: Parang, hindi lang sa, hindi lang yung every night prayer natin, kundi yung day prayer natin, no? Nung pagising sa umaga, no? Alam mo yun na yung pagising mo sa umaga, ang sabi na yung sister, ginamatuan, pangkatuyo.
9: No, panalangin ko, misan ko,
8: Ano? Pero alam mo, pag ito, i-ano mo lang yan, i-continue lang natin. Nare-realize natin na parang, ano mo yun, everyday hindi na ganyan. Kasi noon din ako, every, hindi kasi ako, lalala ako, hindi ako morning first. Hindi ako morning first. hindi ako nag-isip. No? Kasi noon ko pag lumising lang ako, kasi mayroon yung shower ko. Tapos before 9, nasa ano na ba, nasa work. Tapos, ngayon, malayo na. 1 hour na yung biyahe pa kanto ng office. So, by 6, noon kasi, nung malapit na ako sa office, yung gising ko is 7:30. Okay. So, ngayon talaga mag-gising ka ng 6:30, parang gano'n. Mm-hmm. So, pero, yung na yung ginagawa ko, pag-prepare na ako ng sandali ko, hindi, inuumagahan ko pa para makapag-pray ako kay Lord. Okay. Pero, alam mo, kasi ito yung nagagawa ng relasyon natin kay Lord. Amen. Binabago tayo ng
2: Amen.
8: Kinukuha niya tayo sa mga magkamundong gawain at sa ating mga kasalanan. Kasi ayaw ng ating Panginoon na manatili sa pagkakasal. Amen. Kaya ano, sabi nga naman, for God so loved the world. Amen. That He gave His only begotten Son. That whosoever believeth in Him will not perish but have everlasting life. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya nabugtong niya na anak. Ipinadala niya para sa atin. Amen. Para, aleluya, yung para tayo ay masalba no, sa ating mga kasalanan. At sabi pa dito, nabili na at bayan na kayo. Amen. Huwag na kayong paalipin sa mga tao. Amen. Bayan na tayo. Amen. Binili na tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Yan. Yung dugo ng ating Panginoon na siya naghugas sa atin. Hallelujah. At naghugas sa ating mga kasalanan. Amen. Kaya we are free. Amen. Amen. Because of our God. At ngayon, alipin na tayo ng ating Panginoon. Sabi pa dito mga kapatid, ano man ang kalagayan ninyo sa buhay na kayo'y tawagin, manatili kayo roon kasama ng Diyos. Amen. Hallelujah. Now, know that God has changed us. Hallelujah. Manatili tayo sa commitment. Amen. Hallelujah. Kaya sanay ka ba yan pa tayo? Bigyan pa tayo ng grasya ng Diyos na manatili tayo sa kanya. Amen. Hallelujah. Na, alam mo yun? Kasi every, sabi ko nga, every day, no, is a battlefield. Hallelujah. Is spiritual warfare. Amen. No, kailangan ipanalo natin yung bawat laban natin sa buhay no sa ating mga kaaway. Hindi yung kaaway na tao, kaaway ay yung mga espiritu na masasamang espiritu. Amen. No, na siyang gustong ano, na siya gustong manahan sa atin. Amen. Mm-hmm. Alam mo, kaya nga sabi nga sa mga testimonies natin, hindi na kuya magbalik sa daan ka. Amen. Ikapuday-buday. Amen. Ikapuday-buday ang pagpangabuhi na hindi ka upod. Amen. Ang kabutay, ang pagpangabuhi, nayara sa pagpapasala.
2: Amen.
8: Pero gracias sa atong subong gamay lang ang mga pagpapasala. Hallelujah. No, may reminders. May nag-a-quoted. Pag-iaral ang pagpapagong sa kaugat. Amen. Mabunggan mo na yung kaugat mo kaya hindi ka nang magpadahin.
2: Amen.
8: Hindi ka nang tama na. Ang tala. Ang tala na ganun ba? In Jesus' name.
2: Amen. Ako rin, no? Kung na nagsalamat ako dito sa momentin ito. Kasi kung wala ito, siguro patuloy rin yung mga kasama kong gawain. Saturday pa lang noon, nagsimba na ako. Saturday, 6 o'clock, nagsimba na ako. Kasi may plano sa Sunday. Yung mga gawain, makamundo.
8: Please, nagsimba ako.
2: Tapos, ayan o. Pero balik ka rin sa mga masamang mga
8: Wala. Yung chestnut cake sa pregnant. Wala sa pulot na araw. At saka yung ano ko ba yung ang imo, wala nga tawag sina. Hindi, ang imo nga. Sige, pati yung nanay
2: ko. Yung nag-simba ka sa Saturday, pero yung ginawa mong katalanan, mas supra pa sa Sunday.
8: Ano gumawa? Ito pag ang imo intention.
2: Pero yung kasalanan, hindi na nag-stop sa pag-tawag sa akin. Hindi siya na
6: na sabi yun na umalis sa akin sa pabalik sa kanya. Ako ang malayo sa kanya, pero siya sabi niya, hatak sa akin. Hanggang na dumating itong community, hanggang makuha niya. Hanggang makuha niya yung dami ko. At ang pagmamahal ko nandiyan. Kasi ngayon, kung hindi ako makapunta sa ating prayer, parang kulang. Tapos parang habit mo na ba yung mga panalangin, sa gabi, sa ating praising, di ba, no? Hindi, ano, dahil buo yung araw natin. Tapos, yung buong hindi mo makausap yung Panginoon, parang mabigat sa damdamin, di ba? Yung parang hindi ka, yung problema mo ba nandiyan, pero kung makausap ng Panginoon, iyakan mo, kumagaan yung damdamin natin at saka yung mga problema natin, kumagaan rin. Tapos yung experience ko na nakasakit ako, sabi po siguro karma sa...
7: Pero sabi na
6: ako, bro. Sabi ko na ako, karma siguro itong kanin. Kasi, makasalaan. Malaking kasalanan talaga yung nawa ko. Tapos sabi mo, sabi ng Panginoon, hindi ako ang bumibigay na sakit. Kundi ang kasalanan. Pero dito tayo sa sakit na din pinabago ng Panginoon at pinatatagos sa kanya mga salita. Dito tayo na marahas sa ating mga umandibay sa atin sa mga pinagdadaanan at saka malaking pagbabago sa akin ito community, no? Kasi hindi na ako na lumalabas sa mga kaibigan, sa mga dada.
7: Wala na eh.
6: Inong, nalalap. Inong. Yung ano ko na lang, miss yung ito na.
7: Si Lord na.
6: Si Lord na. Kasi siya na ang hinahanap ko every Sunday. Hindi na yung mga gawain sa libutan at mga mundo.
7: Kasayahan.
6: Kaya nga sabi nga,
7: nandito masaya.
6: Masaya na ito. Masaya na ito. So, sabi nila yung busog yung katawan natin, pero yung kaluluwa natin.
7: Pero dito po, is
6: busog yung chan, busog yung
7: espresso. Dito po, is full.
6: Hindi ba kung tapos natin na mag-prayer o ang ginagawa natin dito, nung pag-uwi natin, masaya. Diba? Yung mga problema natin, wala na. Yung problema na lang ang
7: mag-uwi.
6: Tapos yung mga mira na rin ang mag-free. Diba? Yung basket, yung sakit na rin ang mag-uwi. Diba naman,
7: sakit ka na rin.
6: Just na
7: ako. Just kami. Okay. Ano kasi iisipin mo na kapag wala? Tapos parang ang lahat ba parang magulo? Kaya yung mayroon yung katubo yung huwag pakibutan. Galong lalo na yung financial, no? Si Sally. No, galong lalo ka magpalapit na yung may mga bayaran. Kabangan na dates ka. Pero ngayon, kahit na may dates ka na kapag nakapunta ka lang ng higher meeting, no? Sabi mo, yung pera na ngayon yung naghahanap sa atin. Na ngayon, pagdating mo sa bahay niyo, minsan yung employer, magbibigay na lang sahod mo, okay yung pangangailangan. Wala na, napunan na, amen. Kasi na, into na mo, ang nuna natin ang Panginoon na siya may alam ng lahat sa atin. Kung paano niya punan ang lahat ating pangangailangan. Sige si Sancel.
10: May babasahin to. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Panginoon. Jesus name. Pamuli sa buong mga pulo, magamasakon nga na salamat sa ang Diyos Gugma community. Paano na lang kung hindi ko wala, kung wala hindi nga komunidad. Nga, dili ako nabuksan, nga sa una sa kalibutan, grabe na pagpakasala. Busubong, sa grasya sa Panginoon, pakasalaman ako, isigida, balik, patawad, baka hindi ako patawad sa Panginoon. Inlay sa kahit noon na, wala, ang akong malangang habit yung pagsalili no, sa guwap, no? Sa mga kaibigan. No? Diyan din ako binigyan ng Panginoon ng ano, ng parang sinod ba, no? Na binigyan niya ako ng ano. So, kung pa-reminder sa akin na, hoy, unahin mo ako. Unahin mo ako. At totoo yun, na dapat sa lahat ng bagay pala mo, unahin natin ang Panginoong Jesus. No? Ano gid, sa isintro gid nato na siya. Kay kung wala siya, wala kita. No? Nakaluluwi din kita. Pero salamat sa Panginoon, no? Na ito na, may mga pulong na nahinahawakan. May mga kaalaman na nagtuturo na gawa ka ng kabutihan. Gawa ng kabutihan sa kapwa mo, no? Sa lahat ng tao. Gawa ka ng kabutihan. Kaya ang kabutihan, no, kaya ang Ginoo, tanang kita, miska makasasala kita, no? Ang iyan ang magmalangga, ang iyan ang kabutihan, no? Ara gitiyapo sa akong tanan. Ha? Nga gusto mo sa ang Ginoo, na kita, no? Kwao niya gin sa mga sala. Kwao niya gin sa mga dulong, mga kahintangan, no? Kaya dapat, no, mga utod, kita tanan, no? Magalong sa Panginoon. Kung ano man mga sala ka, repent, no? Magpagmangayon kita sa ipaghinusol sa ato nga sala. Kaya ang Ginoo, papatriwangan gid siya na Diyos sa sininga kalibutan. In Jesus' name.
8: Amen. Amo yung na ano ka may relationship ka na kay Lord. Parang nagiging aware ka na, so, di ba? Nagiging aware na tayo sa mga ginagawa natin. Sa mga kahit sa mga salita natin. Mm-hmm. Di ba? Kasi alam mo yun na minsan masasabi ko, ano ba yung nagawa? Parang ganun ba? Na-scrutinize na natin yung self natin, no? Hindi kagaya noon na kahit alam natin kasalanan, kahit alam natin na nakakasakit tayo ng damdamin natin, patuloy pa rin. Amen. At lalong-lalong na noon, hindi natin matanggap na mali tayo.
10: Amen.
8: The truth is a giant. Amen. Ikaw na may sala, ikaw pa yung ikaw na yung may kasalanan, ikaw pa yung matapang. No? Di ba mo pa perde? Wala sing pagpaubos. Nga ni Adomay nga buta. Amen. No, hindi ka kaya. Pero no, ngayon, no, parang alam mo na minsan kahit na wala ka ng kasalanan no, at binabato sa iyo, ayun masasabi mo na
10: paubos ka niya.
8: Alam mo, hindi ka na talaga ng gumaganti. No, kundi tahimik na lang na alam mo yung nananalangin. Pero minsan talaga na marating. Pero may times din minsan na parang gustong-gusto mo talaga mag-fight back, di ba? Kaya nga sabi ko sa sarili, kailangan na sa presence ako ng Amen. Kasi kapag wala yung presence ni Lord, sigurado from time to time babalik at babalik ka ako sa sarili. Amen. Kaya every time, yun yung isang goal ko talaga every time kayo, na maging nasa ilalim ng presence ng ating.
10: Amen.
8: Amen. Kasi kapag nasa presence, nandiyan yung presence ni Lord at sumasama sa iyo, sa akin, alam mo, na nakikita ko kasi yung pagkakad. Amen. Kapag nandiyan yung presence ni Lord sa akin, parang wala lang. Kahit na anong bato mo, wala lang. Amen. Ano, pero kapag kulang talaga ako sa pananalo, minsan talaga, yung so, dati, sa buo talaga. Amen. Pero alam mo, kapag nangyayari yan, minsan, hindi ko maiwasan maiyak talaga. Kasi nga sabi ko, bakit nagawa ako yun? Alam mo yung malang
6: sakit.
8: Bakit hindi ako nakakapag-iyak? Oo, hindi ako nakakapagpakumbaba. Amen. Bakit nagawa ko yun? Amen. So yun na naman yung ano, iyak ako, lulukudan. Naman yung, at saka kapag nangyari na yan, pag nangyari na naman yan, alam mo, yun na yun, nakukontrol ko na yung sarili ko. Nakukontrol ko na yung mga, yung gawa ko. Kasi nga, yun yun yung ano, kailangan talaga. That's why, hindi pwede sa akin, yun, na hindi ako makapananakit talaga. Hallelujah. Bago ako lumabas na. Amen. Kasi alam mo, paglabas natin ng pardon natin, meron na agad. May sumasalubong na agad. Amen. No? Itetest talaga agad yung sarili ko. Amen. So kapag full tayo ng presence ni Lord, daanan mo lang. Amen. Nadadaanan lang. Amen. Pero kapag bagong gising ka, na lumabas ka ng kwarto mo.
6: Experience. Yung Monday, yung nakahiga ka na, nang gabi yan nakahiga, nakatulog ka na. Paham mo ko na ito. Text na text, saan ba yung itong jacket ko, saan na ba ito, saan mo linaray, saan mo is-sword. Pag marinig ko yan na is-so-strength, na hindi niya makita.
8: So-strength.
6: So-strength, di ba? Yung one,
8: yung taingan
6: mo na. Parang, nung dudahan pa ba na,
8: so-strength.
6: So-strength. Ay, dito ko na binagay, wala na. Yan sabi niya. Ito, sabi niya, yung jacket ko ng blue jacket, na pink sa umama.
8: No.
6: Hindi ko na, ano, hindi ko na na-control yung sarili ko, ano. Tapos sinatap ko yung sa kabinet, pinuha ko. Pagkuha ko. Oo. Binuksan ko yung kwarto. Ko pa alam ko lang.
8: So, ano na, kasi ang parang.
6: Bigay ko sa loko. Ang lakas ng ano, ng pintuan.
8: Yung
6: unang eh, tapos ramisis yung misis. Walang tigil.
8: No, eh, hindi ko na control yung sarili.
6: Huwag nabos ano, ama, kapag-usapay
8: na ako na yun.
6: Marami ka na.
8: Marami ka na talaga.
6: Masa mabuso.
8: So, kaya, sacrifice sa amin talaga sa morning. So, kailangan talaga makapag-pray.
6: Ako si Jack.
8: Iyak yun yung sabi ko lang. Kung siya
6: ako. Marialize mo rin na. Parang ginawa
8: mo. Parang ang ginawa mo. Marialize.
6: Marialize. Ginawa mo. Parang kit ko na.
8: Nag-reflex sa inyo. Sabi ko.
6: Pamalapan
8: mo ito. Sorry. Para kasi, ay, alam ko yung conscience mo.
6: Ano,
8: kasi, para pag next time na mangyari na yun, makukontrol mo na yung self. Kasi, every day is a lesson for us.
6: Ano yung ginawa ko na, parang, na, ano ko yung, ano ko sa kanya, sabi ko, kill you,
8: cancer.
6: Parang, na-offend niya kasi ako. Anong mag-offend siya? Kasi mamalik siya. Basta siya. Hindi ako makatulog. Parang ikaw na sumasakit yung dibdib mo.
8: Oo.
6: At mag-offend mo pa, makontrol yung sarili mo na.
8: But like, say, yan, ang hirap. Parang alam mo yung hirap. Na ang bigat sa dibdib. Na alam mo, sa akin din, oo, na maiisip mo yun. Hanggang hindi mo na, ano, sigal mo niya isa ako pa talaga sinigawan ko na. Kasi parang ako ako na, bigla mo nung ako na. Pero alam mo yun yung ano, kasi sa atin, no, kung noon yun, na tayo yun, muna kong pakialam, baka na ka dyan, di ba? No, kasi kahit sa si Sis Rose pa noon, kahit ang muka, wala akong pakialam sa'yo, sasagutin at sasagutin kita. No, ibalik mo ako sa agency. Parang gano'n. Pero arang, alam mo ngayon, yung natutunan yung kanya sa Panginoon, kapag nangyari yan, totoo yan. Kasi alam mo yung parang hindi, makikita mo agad yung kasalanan. Amen. Yung pagkakamali, makikita agad natin. Amen. At saka doon naman, makakapaghingi ka na ng patawad, ng pasensya. No, kasi ikaw, tayo mismo, sa akin, hindi ako nakatulog yan. Hindi, parang ang bigat
6: parang kasi sa dibdib
8: mo. Ang bigat kasi sa dibdib mo. At saka sa isipan mo, parang ang gulo. Amen. So, yun na naman yung remedy niya. Pagpapakumbaba na sa niya. Amen. Kasi nga, ito tayo. Kung nandito tayo sa Panginoon, tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano natin awayin yung mga mali na nandirito sa atin. Kasi nga, sabi ng, ano, ng 2 Corinthians, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong Amen. Nung nagiging bago ang nila from darkness, now from darkness to light.
9: Amen.
8: At nakikita na agad yung mga pagkakamali at masamang gawain. Parang hindi ka na naging stained dyan.
9: Amen.
8: Kailangan lumabas ka na agad dyan. Amen. Lumabas na tayo agad. Huwag nang panghawakan niya sa puso. Kung noon, yung mga dinidibdib natin, no? Para sa akin na, no? Parang titip-dibin mo talaga.
9: Sabi
8: mo, masakit ka, galit ka talaga. At saka pag galit ka na, kim-kim na. Alam mo pala yung body parts natin is connected to our emotions.
9: Amen.
8: Our body parts is connected to our emotions. Amo na gani siling nila matumba, halang walang pilas.
9: Amen.
8: Kung ang atong halita ni Pusoon, puno sa kaakin. No, grab ang balang lumot. Ang bagong kita. Hallelujah, sang Diyos. At kailangan, kung maging malipahiyan kita, do it good like a medicine. Kung malipahiyan kita, nagiging sulo. No? Wala ka sa kito. No? Kung malipahiyan kita,
9: nagwapa ko.
8: No? Siyempre, nagdawang yung mga guyan. Ang emotions na doon, nag-a-apekto sa atin. Ano ba? Kung maging malipahiyan kita, lain man ang iyang epekto sa aton. Amen. Tuod na, tiyan mo na ng isiling na to, no? Kung ara kita sa community, no? Kung napalibutan kita sa mga tao, mga relasyon sa Diyos, sabi na din sa akong prayer meeting sa iba, or pagwak mo, no? Pagwak mo, wala na hinuway-hinuway ka na, wala na itong makabuhat, mga masakit na blatian ang sakit sa tingin mo. At kung makita mo, ang aton ng mga members, puro senior citizen. Huwag ihambal na
9: ganyan.
8: So this is our no isa na naman kana ton ay alibi na hindi kita magpabilin dira sa pagkakasala.
9: Amen.
8: Agudto nga hindi na napagupti ang kahat. Hindi ka na pagupti dira. Alleluia. Ang kahisa ayara sa imo ihatag na kay Lord.
9: Amen.
8: Isaway na ang itang samasta Diyos ikisa kang maging manipahiyan ka. Amen. Ang muna ganito kaisa masiling na nga isang nandigat iyan tura to stress na stress.
9: Amen. No?
8: No, masakit daw niyo na sa mga ganito po to siya. Pero sa anak ka sa dito ako kasi di ka buhaw kami. Tapo ang pinagbago. Amen. Kaya nga, inaayon kita sa Diyos, hindi ka atong labas.
9: Amen.
8: Kundi aton talag.
9: Yes.
8: Pinaayos ang Diyos. Ang gani, kung mabatsyagan natin, kung nagpangamuyo kita sa Ginoo, pukunahon na pangayon ulit sa Diyos, nga ayubon aton batasan, ang aton lawas, nagasunod.
9: Amen.
8: At kung may ginaayos si Lord, ulit na batasan sa aton, may party sa lawas na nga ginaayon ang dira sa sunod. Ay, ang muna ganit.
9: Amen.
8: Grabe ko din si Lord, no? At least na yung mga pansang science, yun paano na tayo sa atod sa Diyos.
9: Amen.
8: O galing kay sarado na atod na ako na kayo sa soon. Wala na doon nanukipan. Kani among ining kaayos sa Diyos sa atod. Pinasugidan kita sa Diyos. Halimay kung paano kita mangin hilupay. Kung paano kita mag- In Jesus' name.
9: Amen.
8: Amen. Amen. Kaya sila niya pag-i-dere. Sige pa gidiri ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Amen. At wala na ang dati niyang pagkatao sa halip ito'y napalitan na ng tao. Ang Diyos ang gumawa ng lahat. Amen. In Jesus name. Amen. Kaya tayo hindi natin kaya ang magbago. Amen. Pero kapag lumapit tayo sa Panginoon, sa krasya ng Panginoon, ay babaguhin. Babaguhin tayo na oo. In Jesus' name,
9: amen.
8: Benedict. Sige na, Sparty Board, sister.
9: Sister.
8: Come on.
9: Sparty Board.
6: Sa akin, no? Muli, pinapasalamatan ko ang buhay na Panginoon.
0: No, dahil itanat ko lang mo na then dahil if kahit nandito na tayo sa Panginoon, nandito na tayo sa nandito na tayo sa community, di ba? Alam mo natin.

0: acaba como tapos de la muerte de las personas. Y pensaba, tipo, ¿cuál es el objetivo de tener el video? O sea, para mi errada.
1: Y bueno,
0: yo ya digo, no,
1: es lo que yo no voy a
0: hacer para pagar. Entonces, yo no supongo. ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Así me encarna un segundo. Me encarna el palomo del frente de la papa y con la de como el descuido. ¿Cuándo la gente te regresa? Y para mí dijo que mi dieta era de trabajo o que no me va a dejar de algo. O sea, yo mi dieta era una maquinita. Nada, tú lo, nada, pero yo sabía que ni la mapo. Ni na ang mga pasipagwats na malulingin na dala ng babalik yan sa inyo, babalik. Kung ano, sa ang kung ano lumabas dito mo, yun din ang babalik sa inyo. Yung pasalamat ako kay Lord, dahil hindi talaga mo balik sa kasi alam mo na, probably, nasa ako kay Lord, sa akin, kasi kung mag-ganon, yung pumaraw, hindi, hindi maganda. Hindi talaga maganda.
1: Kasi nga, nakaka-alik ko sa
0: inyo. Oo. Hindi maganda. Kaya, pasalamat ako kay Lord, dahil hinimiti yung tanatangin ko. Kaya yung minsan na hindi namin makukontrol yung bunganga natin yung kasi yung bunganga natin talaga yung makasalanan. So, pasalamat ako kay Lord na sa gabi yun na nalinalize ko na hindi ko pala dapat gawin yung gagawin. So, pasalamat ako kay Lord na dahil kahit ganun pa man na ginawa ko yun na nanalangin ako sa kanya, dinilit na man yung Lord na pananangin ko. Kaya, pinabalik ko pa po. Salamat pa po sa ating mahal ng Panginoon Diyos. Jesus name.
1: Amen. Amen. Ang mga kalimahan, sulit ba lang ha? Ito ka-realize mo na yun. Ngayon mo nga sana. Wala ka nang darap nagpapitin. Wala ka na nagpapatay. Kaya wala na nga sana. Amen. Ang nagkagara ng pagpunudlo sa Diyos, ang mga na tayo, ang nag-aakwal. Kumbaga, wala ang kulong sa nilo. O nag-reminded yan sa aton.
0: Amen.
1: Amen. Kaya nag-reminded yan sa aton, which is para sa akon, isa din yung katakot. Gracias. Amen. Nalang sa kuwan ko ang iyan pulo na amo. Alleluia at aton. In Jesus' name. Amen. Sige na, parting word. So, sige na.
2: Ako na nang pasalamat dito sa salita ng Diyos sa pagbabago sa akin, sa aking ugali at sa maling daan na tinaha ko noon. At binago niya ang aking buhay. At siya ang nagbigay na kalapasan sa akin sa araw-araw upang pasalamatan ko ang pagbabago ng aking ugali at pamumuhay. In Jesus' name.
1: Amen. Kung may reflections na nagkatabo. This is Vincent.
3: May, si, ano sa ako man, no, sa pagtuturo ngayon, no, sabi sa Panginoon, no, na sa lahat na panahon, no, magpasakop tayo sa kanyang grasya, sa kanyang, no, kanyang ubasan na magiging maganda tayong bunga, no, sa lahat na patuturo na ginawa niya sa atin, na tayo din naway makapagbigay din ng leksyon sa atin ngayon na nakikinig, no, at nanonood. No? Palagi nating isipin na Diyos lang ang makatulong sa atin, ang makapagbago sa atin sa lahat na oras. No? Ang makahatag sa ato ng peace, sa ato ng adlaw-adlaw na tanan. No? Unahon nato siya, Lord. Katalan natin yun. No? Pagpasako kita sa iyan, mag-rasya. Jesus name,
1: amen. Because we are only being in the mercy and grace of our Lord. And His grace of us is very sufficient.
0: Amen.
1: Kung bisan ano ang mayara kita sa buong, wala rin kita si may mapagpagal sa kita. Amen. Kaya kita na nga in-crush siya langit sa Diyos sa aton. Kung nangin ano kita sa buong, tungod sa Diyos.
0: Amen.
1: Hallelujah, nga nagluwas sa atin. Kaya kung paano kita din bulikan sa Diyos, hallelujah, pangayoon nato ng krasya sa Diyos nga ma-i-apply nato sa atin ng mga isig kapare.
0: Amen.
4: Jesus,
1: Amen.
4: Ako man noon, pasalamat din ako sa Panginoon na kung paano binago ang pagkatao ko na nung na-encounter

0: Puntahan ko siya. Talagang malaking pinagbago at sa buong family din namin. Talagang iba kami noon, yung magulong family namin, kunting ano lang, bangayan na. Ngayon, maano ko talaga na tahimik yung pamamahay namin na minsan pag tumatawa ko doon, maano ko sa kain. Ang sarap sa feeling na may pagkain sila, walang sakit, na sabi ko, Lord, ano pala, no, nung yung mga material ng bagay, hindi mo ikataya ano sa buhay mo. Yung simpleng buhay lang na makakain sila, healthy sila, walang sakit, yung nanay ko, yung nakapunta ko sa prayer meeting. Pero happy na ako, satisfied na ako na nasa Panginoon na kami. Yung parang satisfied na yung buhay namin na andyan si Jesus sa amin. Kaya, thank you, Jesus. Talagang laking pinagbago mo sa pagkatao ko sa buong family. Jesus.
1: Amen. Amen. So, ayan. Dito sa Singapore, no, kami dito, nag-anyaya sa inyo na patuloy kayong makinig at makinig sa amin at manuhod sa aming programa dahil makabigay ito ng inspirasyon sa inyo at makarelate dito sa inyo yung nangyayari sa amin baka nangyayari sa inyo. Kaya patuloy kayo ng makikinig sa aming programa at patuloy na suportahan ang lahat ng mga programa natin sa ang Diyos Tugma. No, at lahat-lahat ng programa sa international man, lahat-lahat sa YouTube man, ay suportahan natin dahil yun po ay isang subscribe o like lang, laking tulong na po yan sa aming programa. Kaya patuloy po tayo at magtulungan po tayo sa in Jesus' name.
2: Amen. Yes, totoo na. Let us support all the programs of our community. Like, subscribe, no, sa ating YouTube and share.
1: Yes.
2: I-share po natin, palaganapin po natin yung salita ng ating Panginoon because this is our mission.
1: Amen. Amen.
2: To spread the word of God, the good news of God. At saka yung mga testimonies natin, brothers and sisters, it may bring inspiration to others.
1: Amen.
2: It may bring, no, changes to others.
1: Amen.
2: Kasi kung paano tayo maririnig nila kasi, no, kung paano tayo binago ng Diyos.
1: Amen.
2: Kung paano tayo sinate ng Panginoon.
1: Amen.
2: Kung paano tayo hinil ni Lord.
1: Hallelujah.
2: So, parang sa akin kasi, no, tinawag ako ni Lord through sa pamamagitan ng testimonies.
1: Amen.
2: At sa pamamagitan ng evangelization.
1: Amen.
2: So, our evangelization, so the evangelization of this community, ang kumbaga, napaka.
1: Amen.
2: One share a day can save the soul astray.
1: Amen.
2: Hallelujah. Na ayan yung pamamagitan ng ating mga programs, ng ating mga hallelujah, salita ng Panginoon, makakaakay tayo, no, ng isang kaluluwa pabalik sa ating Panginoon.
1: Amen.
2: Hallelujah. So, isuportahan natin ito. Hallelujah. Lalo-lalo na rin sa financial.
1: Yes. Amen.
2: Hallelujah. Mangin kabahin. Hallelujah. Sa pagpadako sa ginharian sa Diyos, sa sining kalibutan, paani sa imo, pag sa akon, sa sini, na komunidad sa ang Diyos. Kung ba, mga nga yung nasa yan, ay naman ni si Hansel, ako, may naman mo doon, may why kami saving. Pero sa lingawon, ang importante, may savings kami kay Lord. Jesus name. Amen. Anytime, it's a withdraw kay Lord.
1: Jesus
2: name. Amen. Ito kami si Hansel, tanahin kami.
1: Ito mo si Hansel, ito mo saving.
2: What? Pero kay Lord,
1: may harap.
2: In Jesus' name.
1: Amen.
2: At ang kaagam. Yes. Wala ako. That's the Lord. At ang
1: si Lord.
2: In Jesus' name.
1: Amen.
2: Amen. Kayo na niya. Hati namin kayo. Diyan pa kami mga kapatid kayo dito sa Singapore. Families niyo, anak niyo, o kaibigan niyo. Ano na yung inaanyayahan namin kayo na ipaalam sa kanila, no? Na nandito yung Diyos Kutuba, Singapore chapter, nasa St. Bernadette Church na. And the whole day kami nito with our prayer meeting that starts at ano lang kami, ano ga, brown line, no? Basta East Coast line, yung landmark lang is yung Great World Sea. exit to. Tapos paglabas nyo dyan ng mall, makikita nyo na yung ano, yung church. And dito lang kami. In Jesus' name, amen. And amen. Sa mga lahat dito, haleluya, nag-iwan sa inyo, nag-isang magandang umaga at pagpala, mga tanawa yung pagpala ng Panginoon ay sumaati lahat. Ang Diyos ay pag-ibig.
3: Nananahan at sumasagawa sa atin.
2: Nananahan at sumasagawa sa atin.
3: Ang Diyos ay pag-ibig.
2: Maraming salamat yan sa ating technical team kay Brother Frenet. In Jesus' name,
3: amen.
2: God the Father, and the Son, and the Holy Spirit.
3: Amen.
4: Sa mundong puno ng ingay, pagsubok at pagbabago, may isang katotohanang hindi kailanman nagbabago. Ang kabutihan ng Diyos ay tapat, sapat at walang hanggan. Mula sa bawat luha na napapalitan ng ngiti, hanggang sa bawat panalangin na tahimik niyang sinasagot. Ito ang kwento ng kanyang biyaya.
5: Welcome to Goodness of God, isang programang magpapaalala sa atin na sa bawat yugto ng buhay, ang Diyos ay mabuti.
6: Goodness of God
5: by ADG Singapore Chapter.

0: In Jesus' name.
1: Amen.
2: Kung ang ginahigugma ninyo, mo man lang ang nagahigugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ila. Kagkon ang ginahimuan ninyo sa maayo, ano ba lang ang nagahimo sa maayo sa inyo? Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan pagani ang mga magkasasala nagahibok ng sila. Kagkong ang ginapahulang nila ang nalangin ang makabayad sa inyo, ano ba lang kayuhan nga inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagapahulangan sa mga magkasasala na makabayad. Hindi, abo ina, higod maa ang inyo mga kaaway. Kagigod maa, kagimuang maayo sa ila. Magpabulang kamo na wala nga paabot na bayaran. Kagmagbatong kamo, singdako nga ba, kagmagabatong kamo, singdako nga balos. Kagmangin anak kamo sa labing magagagahong nga Diyos. Kag maalwan siya sa bisan pa sa mga tao nga walay kabalaslan. Kag mga malaot. Magmaluluyon kamo, subong ng inyo amay maluluyon. Hindi kamo magpangukong, kagang Diyos hindi man magukong sa inyo. Hindi kamo magpangkundinar sa ilan, kagang Diyos hindi man magkundinar sa inyo. Magpatawad kamo, kagang Diyos magpatawad man sa inyo. Magpanghatag kamo sa ibang, pagkundang Diyos, magahatag man sa inyo. Ang inyo, ang ihatag sa inyo, nasukob sing maayo, nagasok, nauyok, kang nag-aawas. Tayo ang ginagamit ninyo na talaksan para sa iban, amuman ang talaksan sang Diyos para sa inyo.

when the time came for me to show your favor, I heard you. When the day arrived for me to save you, I helped you. Listen, this is the hour to receive God's favor. Today is the day to be saved. Ining adlaw nga ini, ginatagna naton. Abring adlaw sang imo nga kaluwasan, adlaw sang ibang pag-ayo. Napati ang gid naton nga kita templo sang Espiritu Santo. Napati ang gid naton nga ang Dios nagapuyo sa aton, kag maalwan gid sa aton. Tuwa naton ini nga siya yara gid sa aton. As we close our eyes, let us claim His holy presence, His presence that sets us free. Ang iya nga presensya, na kunyara ang panulay na gapalagyo. Sa iya presensya, ngang presensya nga nagaayo. Tuwa natin ini.

0: tayo na natin. Come on, mahayugin ka magpasalamat sa ginibo ni Jesus.
1: To get a touch from the Lord is so real.
0: Kaginagdagong healers, 23 hayugin ka mag-assess ka mo.

May ara man nga persona nga makahigugma sa tanan nga tao sa bilog ng kalibutan. Amoy na siya si Jesus. Siya lang ang makapalangga kag makahigugma sa tanan nga tao sa bilog ng kalibutan. Kag ang iyang pagpalangga mabatyagan sa tanan. Mabalaan mo gid ina. Kung may relasyon ka personal kay Jesus, mabalaan mo gid nga yagugma wala nagapatumbaya sa iyo. Pwede mo maatubang ang wala kang tuo mo. Hambalon mo siya nga palangga kagid sang Ginoo. Yes! Palangga kagid sang Ginoo. Mahal ka ng... Yes! Sabihin niyo po,

ang una nga mahal ka ng Panginoon, iambal ta na kay Jesus, nga palangga gid siya sang amay. Kag bisan palangga siya sang amay, napatay siya. Kinahatag siya sang amay, nga mapatay, tungod kay ang amay nagapalangga sa aton. Ikaduwa, pagtapos sa balog ka nga mahal ka ng Panginoon Jesus, iambal ta man sa aton kaugalingon, nga mahal po tayo ng Panginoon. Amen. Kantahon natin, iambal natin ulang kay Jesus, sunod sa aton kaugalingon.

0: atang pagtuo. Nakitatanan, hindi na palangga sang Ginoo. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Layaw na na.
1: Oh, hallelujah.
0: Sa pagdudbaw niya, hallelujah.
1: Amen, hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah.
0: Kabayang mabatsagyan natin ang iyong pagpalangga.

niya sa aton nga pinunyagan, hindi niya kita pagpabayaan. Kag magapuyo siya sa aton. Bisan nag-aagi kita sa kalayo sa pagtilaw, upod na to siya. Bisan nag-aagi kita sa tubig, sa kabudlayan, hindi kita malubos. Kaya iya nga gugma, nagaluwas sa aton. Kinahanglan natin ang pagbaton sa iya. Hugot sa atong tagipusuan. Agot na batuan natin ining aton kaugalingon. Ang aton kailigpon, ang aton tawanong at kinaugali, dapat natin napirde. Agad mabuhi kita. Kinahanglan natin si Jesus.

den du er. Så ikat simbu. Ang tuburan di arah satu tangi pusuun.

Kuno naton sibong ang inyong milagro. Tuwa naton siling sang Ginoo ko nilisugtan ninyo ang inyong ginapangayo. Iyayatak sa ngalan ni Jesus, sa ngalan sang community. Inilisugtan sibong naton ang ibo kinanglanon, ang kinanglanon sa Parimalay, ang kinanglanon sa aton komunidad, punon sang Ginoo. Pangayo sibong pulong niya nagasiling ang nagapangayo pagdatagan. Labaw sa tanan pangayoon naton ang bertud sang Espiritu ang na siya nang makahatag sa atin ng pagpaubos, ang pagkami ng tagod, ang pagkami ng panon, ang pagkamaluluyon, ang pagka-Diyos nun, ang pagka may kugmaon. Siya lang makahatag sina kagamoy ng atong ginapangayo. Kamagin ara sa tagsan tagsa sa aton ka sa aton palibalay. Magpabilin sa aton. Kagimuon niya itang instrumento sa pagluwas ang iyang katawan, sa bilog ng kaliputan. Thank you, Jesus. Now, paghayo, kagikaw pagatagan.

0: the miracle worker is in you. He is present in you. The Holy Spirit resides in you. And all you have to do is to recognize Him. Accept Him. Kagimu ang iyang nasuko. Yaran siya. Lord, baptize us. We are your children. Thank you, Lord. Open your heart. Welcome Him. He is the love of our souls. Lord Jesus, baptize us. And with your holy presence, fill all our needs. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The Lord is here. Thank you. Somebody's neck is being healed.
1: Amen.
0: Nervous system is being healed.
1: Amen.
0: Tongue is being healed. Amen. Now, my dear brothers and sisters, the Holy Spirit is there. And I pray that the Lord God will open our mind and give us spiritual, the gifts of the Spirit in order for us we could work with Him. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Lord, I pray that you will open our minds and give us spiritual understanding and let that gifts of the Spirit flow from us. Use us mightily with boldness, O Lord, with your spiritual strength. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Thank you, Lord. Salamat.
2: Hari nga langit noon, ginapasalamatan namon ang imo pagtawag sa kadesa sa amon. Salamat sang kapawa. Maginhatag mo sa amon, sa Jesus, ang amon panuluwas. Salamat gid sang iyang sakripisyo. Salamat sa iyang kamatayon. Sa'yo pagkabanhaw. Salamat it sa may balita na abad-bantigid baton paagi sa simbahan. Patawara kami sa among kasalaanan kagmagari ka sa amon. Kagsamtang nagahulat kami sa may mayaon na pag-abot ikaduwa nga pag-abot sang amon Ginoo. Tagaik misang grasya na mag-iusa sa adlaw-adlaw nga tanan sa iba espiritu kag sa imo bilidon nga pulong paagi sa amon pagpangamuyo nga may pagtuo sa amon pag-iusa kay Kristo. Salamat it kadang pangamuyo kami hindi lamang sa amon kundi para sa tagsa kakatapo sang amon panimalay. Patawarang amon kasalanan, kaginapangayo ginamon, tawag ka kami tanan, kagitugot nga kami tanan, mag-aalagad sa imo, samtang nagakabuhi kami, kagmaangko namon, inang kuruna sa pagdayaw, the crown of glory and honor, the crown of praise, the crown of life everlasting. Buksing abo na una, Ginoo. Sa tanan nga tion, Ginoo, kagalagaron ka naman. Salamat, Gid, sa pagpili po sa amin.

0: wala bala ka mo makaibalo ngang inyo mga lawas templo sang Espiritu Santo na ginahatag sang Diyos sa inyo. Kag ini nga Espiritu nagapuyo sa inyo. Hindi na kamo inyo, kundi iya kamo sang Diyos. Ginbakal na niya kamo sa dako nga bili. Gani, gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sa Diyos. Ginbakal na niya kamo sa dako nga bili. Hindi na kamo inyo, kundi iya sang Diyos.
1: Isn't it a miracle?

0: even going through chemo. Ako one time, ang a-apply sa akin ng mga yung mga mararaming bags yan eh. Iba-ibang kulay na gamot, di ba? Intravenous, IV. Eh, nakaupo ako yeah. para akong nasa makarelax. Eh, yung nurse ko, Pilipino. Ang bait. So, maya-maya, connect na yung, ano, yung BP ko. Sabi niya, oh, Alex, sabi niya, ba't ang taas ng BP mo? Sino yung kausap mo sa phone? Ah, sabi ko yung parish priest namin kasi ako yung parish pastoral council president. Eh, ang daming problema. Sabi niya, pwede ba sabihin mo kay pastor? Huwag kang tawagan pag nilang. Sabi ko, eh, sige, I'll do that, pero hindi mo pwedeng i-off. Hindi mo pwedeng i-off, di ba?
1: In Alex case yeah. naman, after, kinikwento ko kanina, after the second chemo and on the third, yun nga na wala na silang nakita na cancer cells, but the doctors advised him to finish all the chemo and the radiotherapy. So, pinatuloy sa kanya yun.
0: At pumayag ako.
1: At pumayag naman siya. Kaya, by God's grace, yun na nga, na talagang God is good.
0: And talaga ano no yes. Ito'y mararamdaman mo na sabi mo nga you have embraced parang si Job eh 'di ba yung story ni Job talagang inalis sa kanya lahat 'di ba
2: mm. Yeah
0: you have learned mm. to embrace that all the losses all the challenges 'di ba and you never mm. you kept your head high and you kept focused on him na bibigyan ka pa ng instructions kung anong gagawin mong susunod. And here you are. Imagine.
2: Yeah.
0: Eh, siguro ang daming mas able na pwedeng gumawa ng ginagawa natin or mo. But then, eh, you said yes. So, si Stay, di ba, no? In all of this, we have learned to trust God. Na and in fact even embrace yung mga losses na yan. Di ba? And I think it is through these challenges that we really become stronger, especially our faith. And maybe hindi natin masyadong aware, but the guardian angel that God has assigned to us was always there to make sure na kung ano yung yeah. dapat pating tapusin magagawa pa natin, di ba? So, dun sa readings kanina, either from the first reading or sa gospel, anong takeaway mo dun? Anong reflection mo dun?
2: Yung sa gospel is something that I hold close to my heart. Kasi, lalo na ngayon, meron na akong apo, nakikita ko siya na talaga inosente. Meron may mga time sabihin niya, Lola, come. Help me. Tapos sabi niya, come, follow me. How can I go? Sabi ko talaga yung trust niya, hindi niya kailangan kaharap yung tatay niya. Pero yung trust niya dun sa mga nakakatanda sa kanya, yung dun sa mga nag-aalaga sa kanya, the trust is there at confidence siya na Lola will help him. Yung simplicity ng bata, yung ignorance nila, yung pagiging naive lahat ng bagay, talagang nagde-depend lang sila doon sa mga tao na sa paligid nila, and most especially yung nanay at tatay niya, at saka ako, na hindi ko naman siya naalagaan, tinitingnan ko lang siya, binababa siya sa akin for 2 hours every night. Just to have time with him. Pero meron kaming bonding time. Pero alam niya na si Lola hindi talaga nakakalakad. At saka hindi siya makakarga. But Lola is always with him. Nandiyan lang siya sa tabi niya. So yun kasi ang attitude ng bata ang talagang dapat na makopya natin, katulad ko nung nagkasakit ako. Eh talaga, nung nakikipag-usap ko, Lord, anong ba ang gusto mong gawin ko?

ginabutang namon sa imong kamot, sa imong presensya, mga halad. Kaya ginapangayo, ginamon na Ginoo. Puni ang tanan nilang kinanglanon, puni inis ang kalipay. In Jesus' name, yes.

0: Ginoo, kung hindi ikaw, Ginoo, ang maghimo. Sa naman ito nga, wala initeran sa pulos. Gani, Ginoo, ikaw nga nagapuyo sa amon, tagaay kami sang mata, nga makita ikaw namon sa Santos Kamisa. In Jesus' mighty name.
1: Amen.
0: In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.

0: Jesus, ngayari sa amon. Jesus, tungod yari ikaw. Ikaw lang magkahimo sa mga pag-ahi. Kaginatuuhan naman sa mga ang iyong presensya. O Ginoo, nagpamatod kami. Ngang kunon ikaw naman. Ngang ibang mga labag at pilas. Nag-ayo sa amon. Sang tanan nga masakit kag balatian nga yara sa amon nawas kag kalag kag espiritu. Ginatuuhan namon Ginoo, ikaw nga yari sa amon kag ginatuuhan namon kag ginalisugdan nga subong ang imo nga presensya nag-ayo sang tanan nga ginapatyag namon. Yes. Ginatuuhan nato ina. Nang iyang espiritu sa amon yara nagahulag. Remember my brothers and sisters, nga si Jesus, yara sa ibo, ang nagagapot sa ibo, ginaangkon niya si Jesus. Paagi sa pagtuubalan mo gid, nga wala sang balaan nga matabo sa tuntunga, kung hindi siya maghimo sina. Tuuwi sa po. Ang makahimo lang sa bilagro, among si Jesus nga yara sa ibo. Kagpaagi sa ibong pagtuo matabo ina. Siling sang Marcos 11. Kung may pagtuo ikaw, makasiling ikaw sa bukid nga maglumpad. Kung ikaw magtuo, kag hindi magduwa-duwa. Subong ang Ginoo yara sa inyo. Siling sang kasulatan, kuntuuhan mo, anuman ang iboy siling matabo.
1: Amen.
0: Amen.

Your light, Holy Spirit, you're like streams of the living water in our heart. Pabayisubong ang iyong presensya. Kasubong sagsuba sang tubig nga buhi nga nagailig sa atong tagipuzod, atong mabatyagan.

I'd heard you are the one. I'd praise the Lord. Your presence is like a spring of living water. Ang iyong presensya subong tuburan ng subong ako na batyagan. Nagkakuha sa tanan, nagkauhaw sa ako. Ang ibong na presensya, isa kabanyos, nga nagaayo sa ako. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Ginoo.

Now, put your right hands sa lawas, sa bayan sa lawas mo, ng pangamuyuan, o may ginapangayo kong ibang butang sa dugha ng ibang kamot. O Lord, you are here, and you answer all our prayers. In Jesus, thank you for loving us. Thank you, Lord. Salamat sa pag-ayo mo sa mga sakit sa panit. Salamat, Ginoo, sa pag-ayo mo sa mga eksema, sa allergies. Ginhigtan na mo ng tinakabang masakit. Kagmagaling sa ngalan ni Jesus. Ginhigtan mo na mo ng tanan ng mga espiritu nga nagabalabag sini sa ngalan ni Jesus. Puh! Lang! Sa ngalan ni Jesus. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Pagayo.

Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, manginputli, kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo, nga sablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog nga puno sa pagigugma. Holy Spirit, thou art well, come in this place. Holy Spirit, thou art well.

0: touch me
1: again.
0: He touched me.
1: Yes, I believe.
0: He

0: The Lord is not seguro. All you have to do is to believe. The Lord is at work in you. All you have to do is to believe. Amen. That it touches you. That it touches you. Thank you, Lord. With your tender touch, I claim and I agree, Lord, your blessings and your miracle to all who are here. Thank you, Jesus. I claim, you, Lord Jesus Christ, your miracle. Ang tanan nga nagapangayo, ginaupdan gid na kun sa ngalan sa ministriya. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen. Batunan milagro Amen. Sa ngalan ni Jesus. Kag sa ngalan sa ministriya, kag ipadalaya para sa imo. Hallelujah! Nagapasugot ako. Amen. Amen. Ginarisugtan naton ang imo pangamuyo kag sa ngalan sa ministriya. Ginirisugtan natin ini ngang imo ginapangayo sa buhi nga Diyos nga nagatanaw sa aton. Ginoo, ikaw nga nagatulok sa amon. Ginasugtan ginakon, Ginoo, kagsangalan sa ministriya nga ginapangayo sining amon kauturan nga halin sa tagipusoon iya maangkon.
1: Amen.
0: In Jesus' name!
1: Amen!
0: Hallelujah!

0: ADG FM 98.9
1: Estancia Iloilo.
2: Your healing and miracle radio.
1: ADG FM 98.9 Estancia Iloilo.
2: Your healing and miracle radio.
3: Sa bawat biyayang ating natatanggap, may kwento ng pag-ibig ng Diyos na hindi nauubos.
4: Hindi lang tayo pinagpala para sa sarili, kundi para maging daluyan ng pagpapala sa iba.
5: Freely you have received, freely give. Matthew chapter 10 verse 8.
4: Samahan niyo kami habang ibinabahagi natin ang mga kwento ng pananampalataya, kabutihan at pagbibigay.

0: a 1053 kilohertz, cable star channel 24, ADG-FM 98.9 Estancia, and 92.5 Patnomon Antique, and to our new radio station 94.7 Kalinog Station, your healing and miracle radio, and to our Facebook page of Diyos Gugma Network and ADG-FM. And a blessed afternoon po ng Jean. A blessed afternoon po sa lahat na sumasama sa atin ngayon. Different areas in Luzon, Visayas, and Mindanao. Especially po sa Mindanao. Kakagaling lang po namin dyan sa South Cotabato, yes, and sa Davao City po. Andun po kami last week. And this month naman po, end of October, babalik naman po kami dyan sa Cagayan de Oro City, and Agusan del Sur, Agusan del Norte, and babalik po kami ng Tagum sa Davao po. And we will post our schedules on that days po ng aming healing crusade po dyan. At a blessed afternoon po sa ating head servant, Brother Edwin Daulo, and to Tita Leia Daulo, and to his entire family. And a blessed afternoon also po kay Lola Edith, to my mama and papa, and also to Julie, kasi sa amin ni Julie,
1: greet natin siya. Ang dati nating kasama.
0: Nasa dalampan na ngayon si Julie. Yes. Naway pagpalain yan ng ating Panginoong Diyos yung programa nila at amen, gamitin talaga para po lahat sa kanyang kapurihan. Salamat po, nagpapasalamat kami to our Mindanao chapter, no, Gina.
1: Yes, sa Tantangan.
0: Yes, na
1: sa Tagum.
0: Alam mo talaga na tanggap talaga nila si Jesus. Maraming salamat po sa pagtanggap din po sa amin. At naway, pagpalain pa po kayo ng ating Panginoong Diyos. In Jesus' name, amen.
1: Amen and amen. Sa muli, isang mapagpalang hapon mga kapatid kay Kristo, palang hapon Sister Kathleen, at sa lahat ng mga tahanan na ngayon po'y nakikinig or nanonood sa Facebook o kahit sa radyo. Dito po sa buong lungsod ng Iloilo, especially din po dyan sa bahay kay nanay at sa mga kapatid ko. Isang mapagpalang hapon po. At sa lahat-lahat ng ating mga kapatid, especially po sa lahat ng mga members, even not na active members, pero yung active talaga silang makinig sa radyo. Yes. Yung mga matatanda na, yung iba may mga sakit na hindi na makalabas sa bahay nila. Pagpalain po nawa kayo ng ating mahal na Panginoon. And of course, sa ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sa buong sanlibutan, sa our international group na nandyan parati, nakaantabay sa mga programa natin dito sa Pilipinas. At sa muli, ako rin po'y nagpapasalamat na yan po, nabigyan tayo ng pagkakataon na maihatid at may pamalita ang Panginoong Jesus sa iba't ibang panig ng Mindanao. Sa tahanan ni na Tita Beth, maraming maraming salamat.
0: Yes,
1: Tita Lalay, Tita Maribel, sa kanyang tahanan na tumanggap sa pamamahay nila Tita Beth. Ni Tita Lalay na talagang tumanggap ng mga kapatid dyan sa Tantangan. Naway patuloy kayong pagpalain ng Panginoon at sasamahan sa bawat ninyo gawain dyan. Dahil alam natin na ang inyong ginagawa ay para po sa Panginoon ang pag-unlad ng inyong chapter dyan sa Tantangan. Ganun din po sa may Tagum, sa may Davao, sa tahanan ng tiyahe ni Tita Dors, ni Nang Dors, kanyang tiyahe, kahit samlang sa kanyang pinsan. Sa mga kapatid natin na may mga kamag-anak sa Mindanao, maaari nyo po silang inform this coming October, gaya ng sinabi ni Sister Kathleen, ipopost po yan sa Facebook ng ating Ang Diyos Gugma Network o di kaya sa Facebook ng ating head servant, Brother Edwin Daulo. Abangan nyo po yung mga schedules ulit sa Mindanao upang sila din po ay makaranas kung ano man pong naranasan ng mga kapatid natin dyan sa Davao, sa Tagum, sa Coronadal, sa Tantangan at sa lahat-lahat na marating ng community ito. Ang aming panalangin

0: na ang Panginoon talaga ay ang kanilang masagupa sa kanilang buhay. In Jesus' name.
1: Amen. And gusto po natin basahin yung gospel for today.
0: Yes.
1: It's from the book of Luke. The return of the 72. The 72 men came back in great joy. Lord, they said, even the demons obeyed us when we gave them a command in your name. Jesus answered them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Listen, I have given you authority so that you can walk on snakes and scorpions and overcome all the power of the enemy, and nothing will hurt you. But don't be glad because the evil spirits obey you. Rather be glad because your names are written in heaven. Jesus rejoices. At that time, Jesus was filled with joy by the Holy Spirit and said, Father, Lord of heaven and earth, I thank you because you have shown to the unlearned what you have hidden from the wise and learned. Yes, Father, this was how you were pleased to have it happen. My Father has given me all things. No one knows who the Son is except the Father, and no one knows who the Father is except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal him. Then Jesus returned to the disciples and said to them privately, How fortunate you are to see the things you see. I tell you that many prophets and kings wanted to see what you see, but they could not, and to hear what you hear, but they did not. Masayang-masaya bumalik ang 72. Iniulat nila sa Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay sumusuko sa amin dahil po sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Sinabi sa kanila ni Jesus, Nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan, tapakan ang mga ahas at mga alakdan, at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang makakapanakit sa inyo. Ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napapasuko ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Nang oras ding yun, si Jesus ay napuspos ng kagalakan ng Espiritu Santo. Sinabi niya, Salamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihi mo sa marurunong at sa mga matatalino ang mga bagay na ito. Ngunit inihayag mo sa mga taong ang kalooban ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganon ang nais mong mangyari. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at wala namang nakakilala sa Ama kundi ang anak. At ang mga taong ginawang karapat-dapat ng anak na makilala sa Ama. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi ng walang ibang nakakarinig, Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang mga nakikita ninyo ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagangad na makita ang iyong nasaksihan at marinig ang iyong napapakinggan, subalit hindi nila ito nakita ni narinig. Ang salita ng ating Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, to your gospel for today. And habang pinagnilay-nilayan natin ng Gino, yung inaano ko lang nung yung experience namin sa Mindanao, na makikita mo talaga yung mga tao doon na madami kang maririnig ng miracles na nangyari sa kanila. At may napuntahan tayo sa Tantangan ba doon? Sa South Cotabato. First time ko kasi doon eh. First time kong napunta doon. And nagsishare nga sila before na ika-third year anniversary nila yun, yes. Nandine. Na before, parang hindi gano'n talaga kadami pa yung umattend. Pero nung napunta kami doon last week, ang dami nila.
0: And na ano ako, na parang naantig yung puso ko na habang nagtatestimony sila, yung isang matanda ba yun na babae na yung katawan niya na, anong sa Tagalog ba tawag dun yung
2: parang nabubulok na.
0: Yeah, parang kung sa tiligay nun, basa-basa, iyalawas.
2: Basang-basa.
0: Yeah, basang-basa yung katawan niya. Parang nakahiga na lang siya sa dahon ng saging. Kasi sa nga, sa sobrang sakit. At kasi pag, kung nakahiga siya sa tela, parang na
2: didikit
0: yung
2: balat.
0: Yung balat niya. So, habang nagsasalita siya, hindi ko ma-imagine kung gaano po ka-painful kaya ang nararamdaman niya. Ang dami yan daw napuntahan na sa na gamutan yung sa ospital, labas-pasok siya ng ospital, lahat ng gamot binigay na sa kanya. Pero nung pre-nay over po siya ng Diyos Gugma community, yung mga kapatid natin doon kay Kristo, talagang makikita mo siya that time, no? Na pinagaling talaga siya ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga niya, parang yung buhay niya at yung nararamdaman niya, parang binigay niya na talaga sa ating Panginoong Diyos. Parang yung nag-lose hope na siguro somehow yung sinanay na yon. Kasi nga, biruin mo, nakahiga na lang siya sa dahon ng saging sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Pero nung binisitahan po siya ng ating kapatid, through them po, ginamit po sila ng ating Panginoong Diyos upang gumaling po yung ating kapatid kay Kristo. At yun nga po, yung gospel for today, kung hindi mo po maengkwentro yung ating Panginoong Diyos, hindi mo talaga siya makikilala na buhay pala talaga siya, na siya lang talaga ang makapagpagaling sa atin. Kahit sabihin mo, napaka-imposible mangyari yon. But by the grace of God, pag yun nga po, pag sinurrender mo na talaga buhay mo sa Panginoong Diyos, at sinurrender mo na talaga na wala ka nang magagawa pa, yun po talaga, ipapakita talaga sa iyo ng ating Panginoong Diyos kung gaano po siya ka makapangyarihang Diyos. Doon po siya unti-unti magpapakilala sa iyo na yun po yung ating Diyos na sinisilbihan. Napakapangyarihang Diyos po talaga. In Jesus' name, amen.
2: Amen and amen. Habang nakikinig ako sa ating gospel for today, no, yung pumapasok sa isip ko na the essence of knowing God. Ano po ba yung kahalagahan na makilala natin ang Panginoon? At paano natin makilala ang Panginoon? Human as we are, Sister Kathleen, di ba? Parang ang tatak na talaga sa atin na kapag makikita na natin at marirealize natin na Diyos na talaga yung may kagagawan through miracles. Miracles talaga. And once ang tao, mayroon pang kinakapitan, mayroon pang sinasandalan, mayroon pang may pagmamayabang, yun po, hindi natin actually marirealize na ang Diyos ay buhay. Kasi sumasandal pa tayo sa ating sariling kakayahan, sa ating sariling kaalaman, at kung ano pa man ang masasandalan natin sa buhay. Pero once na walang-wala na tayo, as we imagine yung kinukwento ni Sister Kathleen na kapatid natin, yung nanay, na siguro sore bed na yung mga sugat sa katawan niya, kasi sabi niya, kapag nalapat lang yung kumot sa kanya, didikit, at basang-basa yung kanyang katawan. So I imagine na kapag ganun, talagang yung buhay na sugat, talagang fresh na sugat, parang siguro wala nang balat, no? Mm-hmm. Parang yung lamanan niya, kasi dumidikit na daw yung kumot. Kaya nga sa balat ng, sa dahon ng saging na lang siya nahiga. Ma-imagine natin na talagang wala na siya. Wala na, sabi nga ni Sister Kathleen, somehow siguro nawala na siya ng pag-asa sa buhay. Siguro hinihintay niya na lang yung kanyang kamatayan kung kailan darating.
0: Hmm.
2: Diba?
0: Pero talagang napakabuti ng Panginoon. He sent these people, our mga kapatid kay Kristo natin dyan sa tantangan na tumanggap sa Panginoon, tumanggap sa salita ng Diyos, at dyan po, tinulungan siya sa pagpanalangin sa Panginoon. At hiniling ang kanyang kagalingan at hindi talaga siya binunggo ng Diyos. Pinagaling talaga siya. Kaya para sa kanya, talagang milagro. At para rin sa amin na nakikinig, isang malaking milagro at kagagawan ng Panginoon. And the essence of knowing God, dyan po, kagaya ng kapatid natin, yung paniniwala sa Diyos ay tutubo sa tao. Yun yung importante. Kaya sabi nga ni Sister Kathleen, kapag hindi natin na-encounter ang Panginoon, hindi natin makakilala ang Panginoon. As this gospel says na those na hindi makakilala, sa, na hindi makikilala ang Ama sa Langit sa pamamagitan ni Jesus, kailangan makilala mo si Jesus. Paano natin makikilala si Jesus? How can we know Jesus in our lives? And how can we know the Father who sent Jesus for us? Kailangan natin, kagaya ng ating kapatid, nakinig sa salita ng Panginoon, tinanggap ang salita ng Panginoon, pinaniwalaan ng buong puso, ng buong isipan, sa buong isipan, talagang pinaniniwalaan na totoo ang salita ng Diyos. There, we can find Jesus in our lives. There, we can encounter Jesus in our lives. Ganun ka-importante na masagupa natin ang Panginoon sa ating buhay sa pamamagitan nitong mga tao na pinili at tinawag ng Diyos na ibahagi, ipamahagi, ipamalita ang buhay na salita ng Panginoon upang ang mga kapatid na nangangailangan sa ating Diyos, nangangailangan ng tulong ng Diyos, dyan po, mabubuksan ang isipan, matatanggap ang salita ng Diyos, and there, makikilala ang Panginoong Jesus. Salamat, salamat sa Panginoong Jesus. That's the very important thing na talagang maipamalita, maipahayag ang salita ng Panginoon. At dahil dyan natin masagupa, dyan natin ma-experience ang buhay na Diyos. Ang uhaw sa bawat puso natin, ang uhaw na hindi mapupunan ng sanlibutan sa ating buhay ay pupunan ng Panginoon. Ganito kahalaga na kailangan, kahit nandito tayo sa Iloilo, punta tayo ng Mindanao. Yes. Kailangan, kahit na may mga importanteng bagay ka pa ditong gawin, kailangan mong itabi at talagang ilakad ang nais ng Panginoon. Dahil hindi lamang dito, mga Ilonggo, ang nasa Iloilo, ang nangailangan ng Diyos. Mayroon ding mga kapatid natin sa malayong mga lugar na walang-wala na at kailangan nilang marinig ang salita ng Diyos upang masagupa nila sa Jesus at makilala nila sa Jesus sa kanilang buhay at magiging, yan po, magiging malakas din ang kanilang pananampalataya sa Diyos at alam, malalaman na nila kung anong gagawin sa buhay. Ang pagtawag sa Panginoong Jesus. Kasi Sister Kathleen, hindi naman tayo makakahingi ng tulong sa Panginoong Jesus. Hindi tayo makakatawag sa Kanya kung wala naman na tayong kaalam-alam kung sino si Jesus. Kung wala naman tayong na-experience sa buhay natin kung ano talaga ang Diyos. And by that time na na-experience natin si Jesus, nariyan, nabigyan tayo ng inspirasyon at lakas ng loob na tumawag sa Kanya at humingi ng saklolo kung kaya't eto tayo ngayon. Kung kaya't narito rin kami na nagbibigay ng oras namin para sa Panginoon. Dahil nakilala namin, nasagupa namin ang Panginoong Jesus sa aming buhay. At alam namin, that time na nasagupa namin ang Panginoon, walang-wala din po kami. At nangangailangan din kami ng tulong ng Diyos. Kaya the essence of knowing Jesus in our lives ay talagang kailangan na bukas ang ating isip, bukas ang ating puso pang matanggap natin si Jesus at makilala natin kung sino ang Ama sa Langit at maramdaman natin kung gaano tayo kamahal ng Ama sa Langit at ng Panginoong Jesus. Amen.
1: Truly, God is love talaga.
0: Amen.
1: Mahal. Siya talaga yung Diyos na maawain at mapagmahal na hinanap niya talaga yung mga tao niya na upang ipakilala po yung sarili niya. No? Yung sabi mo na kahit dito tayo ng jeep pero napunta tayo dun na para ginamit lang din po ng ating Panginoong Diyos yung community na to upang experience at makilala din po nila yung ating Panginoong Diyos. And sabi dito, from the book of Isaiah 49, "Listen to me, distant nations, you people who live far away. Before I was born, the Lord chose me and appointed me to be His servant. He made my words as sharp as a sword. With His own hand, He protected me. He made me like an arrow, sharp and ready for use. He said to me, 'Israel, you are my servant. Because of you, people will praise me.' I said, 'I have worked, but how hopeless it is. I have used my strength, but have accomplished nothing. Yet I can trust the Lord to defend my cause. He will reward me for what I do. Before I was born, the Lord appointed me. He made me His servant to bring back His people, to bring back the scattered people of Israel. The Lord gives me honor. He is the source of my strength.'" At sabi pa niya dito, "The Lord said to me, 'I have a greater task for you, my servant. Not only will you restore to greatness the people of Israel who have survived, but I will also make you a light to the nations, to that all the world may be saved."
0: Mm.
1: Habang binabasa ko dito, yung habang nag-ano tayo sa Mindanao, yung, di ba parati tayo nagdadasal ng Jean, yung, di ba sinistereotype ng tao, pag sinabi mong Mindanao, magulo, nakakatakot pumunta dyan. Ang dami-dami nating narinig, especially sa social media, yung ngayon, yung nangyayari po sa gobyerno natin, kahit sa mga schools doon, na kahit mga estudyante, katotoo talaga, narinig namin talaga sa isang teacher doon sa South Cotabato po, na yung may mga threat sa iba't ibang schools, sa mga estudyante. At may mga kapatid tayo doon, di ba, na yung mga anak nila natutroma, yung dating sa mga bata po, iba. At sabi ko nga po, yung realizations ko nung napunta tayo doon, parang ano po, yung perfect timing din po ng ating Panginoong Diyos na through this community po, yung parang naging ilaw ka ba sa kanila? Yung naging nagkaroon na po ng liwanag nung na-experience po nila si Jesus nung pumunta kami doon. At ramdam na ramdam at alam mo talaga na yung common na tinetestify nila, napakagaan ng kanilang nararamdaman. There is peace, there is joy. Yung hindi po mabibili na kaligayahan na nararamdaman nila. At abang po nagdadasal kami sa sasakyan, and every morning po, yung habang nagpa-prayer tongue, yung para sa akin, yung interpretation ng prayer tongue ko, yung kaawaan mo po yung lugar na to, kaawaan mo po yung Mindanao. Kasi without Jesus, parang kung wala pong takot sa Diyos yung mga tao doon, parang ano kayang mangyayari? Baka yung mga nangyayari sa ngayon, it will last. Yung makikita mo na walang takot kasi sa Panginoon, kasi kaya nilang pumatay ng tao na biruin mo estudyante, kaya nilang gawin yun. At madaming nagsisuicide na mga bata. Pero pag may mga gagamitin yung ating Panginoong Diyos na like this, our community,
0: makilala nila po yung ating Panginoong Diyos, hindi na nila kaya gawin yon. And yun po, yung dinadasal ko talaga nung habang doon kami po, na Mindanao is for Jesus. Hindi lang po yung Mindanao. Buong Pilipinas po, ililigtas ng ating Panginoong Diyos at yung buong mundo. Kasi grabe talaga ngayon yung nangyayari. Kahit nga yung oil price hike nga, di ba? Kung iisipin mo, aanoyin mo talaga tulad natin, wala naman tayong permanentang trabaho. Paano pa kaya mabubuhay? Paano yung kung wala kang relasyon sa Panginoong Diyos, na yung utak mo, iisipin mo na paano pa ako mabubuhay? Paano ko 'to kakayanin? Paano ko pa 'to mabibili? Yung mga ganun, parang naaawa ako sa mga taong ganun. Sabi ko nga, but by the grace of God, hindi na namin ino-overthink yun. Hindi na namin pinoproblema yung bukas. Yun ngayon. Yun lang po yung hinaharap natin. Pero kung iisipin mo sa ibang tao, maaawa ka talaga sa mga nangyayari ngayon. Kaya po, maraming salamat sa ating Panginoong Diyos na na nakilala natin siya, na siya lang po talaga yung ating pagkakatiwalaan. Siya po talaga ang makakatulong iahon ang Pilipinas ulit. Yung there is peace in that place. At habang nga dumadaan ba tayo doon ng genie, sabi nila na dati hindi mo madadaanan daw yun, yung lugar na yun. Sa Maguindanao ba yun? At dumaan kami po doon papuntang Tagum, yaya. Dumaan po kami doon at sabi daw nila napakagulo ng lugar na yon. At nung dumaan tayo, madaming ano doon ng Gino, mosque ng mga Muslim. At yun po, sabi ko, at ang nararamdaman namin doon that time, sobrang init talaga, napakainit. Hindi mo, parang wala talagang hangin, hindi mo maintindihan na napakainit. Sabi ko, yun pa nga lang nararamdaman mo, grabe init na init ka na. How much more pag hindi po tayo manumbalik sa ating Panginoong Diyos, na puro na lang po, ang tawag doon, pagpapakasala, puro na lang po ganun, at kung kukunin ka na lang ng ating Panginoong Diyos na hindi tayo makapagsisisi, hindi sila po makapagsisi sa kanilang mga kasalanan, ano kaya yung pakiramdam na doon po sa impyerno, ganun, yung init. Yung niya sabi namin, yung ni Sister Julie, na makaramdam lang kami ng init dito. Sis, ang init-init, parang mamamatay na ako. Pero, di ba, parang hindi pa nga ganun kaano yung nararamdaman natin. Kaya, one thing din po pala, yung gusto ko i-share na habang nagdadasal. Sabi ko, bakit ito yung nakikita ko sa vision ko, na nakikita ko po yung napakalaking templo na puro puputi, na basta yung pag nakatayo ka, feeling mo yung templo na yun, napakataas talaga. Tapos, iba na naman, sobrang laking bahay na naman na puro na namang puti, na nakita ko po yung ating head servant sa vision ko. At sabi ko, yung para sa akin, nagre-reflect ako sa Mindanao mission na yon, na sabi ko, ito po yung nilalakad natin, yung kung saan ka man po pinapadala, kung saan man po pinapadala. Sabi ko, ito po yung nilalakad natin, na meron talaga, ina-assure talaga ng ating Panginoong Diyos na may langit talaga tayong mapupuntahan. Let's aim heaven talaga. Yun po yung para sa akin, yung po pinapahayag ng ating Panginoong Diyos, yung habang nagdadasal po ako. At maraming salamat po sa ating Panginoon na nabigyan po ng pagkakataon na masilbihan siya, at nagkaroon tayo ng relasyon na ganun po kalalim sa kanya. Through this community po, dito po natin siya na ang tawag doon, na inkwentro. Yes. na experience na gaano po kalalim ang pagmamahal niya sa atin. And meron po tayong kapatid doon na habang naghihintay siya ng turn niya sa CR, tinatanong namin siya na kamusta yung experience niya,
1: na habang after ng prayer meeting, sabi niya, ang sarap ng pakiramdam, no? Sabi niya daw, ang sarap ng pakiramdam na parang na, anong sa Tagalog ba, na nagising, napukaw daw. Nagising daw yung damdamin niya na ang sarap daw na experience yan, napakagaan at masaya. At masaya talaga sila doon. Bawat lugar po na napuntahan namin, same experiences po sila, sabi nga ng ating head servant tong Thursday. Kahit saan kami pumunta, pare-parehong experience po talaga ang ang naramdaman nila. Ganun po si Jesus. Ganun po talaga si Jesus. Pag na-encuentro mo at naramdaman mo po si Jesus, mararamdaman mo talaga yung totoong pagmamahal po talaga ay nasa Kanya po lamang. Jesus name, amen.
2: Amen and amen. So nakita natin sa mga pinagi namin ni Sister Kathleen, talagang pabalik-balik sa aking isip eh, the essence of knowing Jesus, the result of it is salvation. Sa binasa mo kanina, yung end is the salvation of people. Nais talaga ng Panginoon na iligtas ang bawat tao, ang bawat isa sa atin. Yun talaga yung pakay ng Panginoon. Iligtas tayo sa kamay ng diablo. Iligtas tayo sa lahat ng karamdaman sa ating buhay, sa lahat ng kabigatan, sa lahat ng problema. Kung kaya't nais niya na ibahagi ang kanyang mga salita. Nais niya na may mga tao siyang pinapadala na ipamalita ang kanyang buhay na salita. Dahil kahit isa lamang salita ng Diyos ang tatanggapin mo ng buong buo sa puso mo at paniniwalaan, mabibigyan ka ng pag-asa sa buhay. Magkakaroon ka ng bagong buhay, ng bagong pananaw sa buhay. Kaya salamat sa Panginoon na alam naman natin, napakaraming mga kapatid na may karamdaman, mga bedridden sa bahay na lang nila. Yung iba parang iniisip nila wala na silang silbi sa buhay. Akala nila wala na silang silbi sa mundong ito. Wala na silang silbi sa bawat pamilya nila. Pero dyan po, sa pakikinig na salita ng Diyos, mabubuksan yung isipan natin, magagaling pa pala ako. Magagamit pa pala ako. May purpose pa pala ako sa buhay. Sa akin din dati, akala ko nga parang, ano ba, parang wala naman akong maibigay na ganito, ganyan, kasi yung iba, talagang napaka-talented, napaka-talino. Ang daming mai-offer nila na mapakinabangan sila. Sa akin wala talaga akong makikita sa sarili ko na may pagmamayabang na parang you are important. Na kakailanganin ka ng ibang tao. Parang wala yun sa isipan ko. Pero heto ang Panginoong Jesus. Pinapakilala niya yung sarili niya sa atin. Nais niya na masagupan natin siya sa buhay natin. Nais niya na tanggapin natin siya sa ating puso, ng ating buong isipan, tanggapin sa ating buhay. Dahil dyan natin makikita, the door will be opened, na makikita natin ang katotohanan. Each and every one of us is love, being loved by God. Mahal na mahal tayo ng Panginoon na gagawa niya talaga ng paraan saan ka mang sulok ng mundo. Sakitin ka man, nasa tabi ka na lang, na akala mo wala ka ng silbi, nais ipahayag ng Diyos sa iyo. He will open up that door na makilala mo siya at makita mo ang importansya ng buhay na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Hindi puro problema na lang, hindi puro sakit na lang, hindi puro kabigatan sa kalooban na lang ang mararamdaman mo. Kapag nariyan ang Panginoong Jesus, He will turn out everything na mahalaga ka sa mundong ito. Mahalaga ka sa pamilya mo. Mahalaga ka higit sa lahat sa mata ng Diyos na lumikha sa iyo. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. At yun yung gusto niya ipakita sa bawat isa sa atin. Yun yung gusto niya iparating at iparinig sa atin. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Dahil ang lahat posible sa Diyos.
0: yung sinasabi namin na kapatid natin doon sa Mindanao, para sa kanya parang siguro imposible. 'Di ba? Sabi niya nga imposible na ganun yung nangyari sa kanya. Na ito siya, sabi niya, nandito ako nakatayo sa harapan niyo. Imposible para sa isip ng tao, pero napaka-posible sa Diyos. In one click, you will be healed.
2: Amen.
0: Sasabihin lang ng Panginoon na gagaling ka. Talagang gagaling ka in one click. No? You will suffer for how many years? Pero pag nariyan po, tanggapin natin si Jesus sa ating buhay, in one click, instantly, you will be healed.
2: Amen.
0: You will be delivered. Amen. And you will be liberated.
2: Amen.
0: You will have freedom. Amen. Ganun ka makapangyarihan ang Diyos na mayroon tayo sa ating buhay. Kapag tinanggap na lang natin siya at bibigyan ng puwang sa ating puso at sa ating buhay, lahat ay gagawin ng Diyos para sa atin.
2: Amen.
0: Ang kulang lang, ang ating oo, ang ating pagbukas ng ating puso at pagtanggap sa Kanya. Dahil nariyan lang po ang Panginoong Jesus, each and every one of us is the dwelling place of God. Our hearts is the dwelling place of our Lord Jesus Christ. All we need is to open up and accept Him in our lives.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen. Yung ating Panginoong Diyos, anytime, He is willing to accept us. Open arms.
0: Amen.
2: Open arms talaga. Anytime na magsisilang po tayo sa ating mga kasalanan.
0: Amen.
2: At manumbalik tayo sa Kanya. Wala talaga pong, I mean, hindi ka talaga i-disappoint or hihindian po ng ating Panginoong Diyos. At yung habang nag-aano tayo dito na Jean, in the continuation ng binasa ko kanina, mm-hmm. parang, the Lord says to His people, when the time comes to save you, I will show you favor and answer your cries for help.
0: Amen.
2: I will guard and protect you, and through you make a covenant with all peoples. I will let you settle once again in your land that is now laid waste. I will say to the prisoners, go free.
0: Amen.
2: And to those who are in darkness, come out to the light. They will be like sheep that graze on the hills. They will never be hungry or thirsty.
0: Amen.
2: Sun and desert heat will not hurt them.
0: Amen.
2: For they will be led by one who loves them. He will lead them to springs of water. Sabi ko, grabe. Grabe, Jesus. Sabi niya, I will make a highway across the mountains and prepare a road for my people to travel. My people will come from far away, from the north and the west, and from as one in the south. Sing heavens. Shout for joy, earth. Let the mountains burst into song. The Lord will comfort His people. He will have pity on His suffering people.
0: Amen.
2: But the people of Jerusalem said, the Lord has abandoned us. He has forgotten us. So the Lord answers, can a woman forget her own baby and not love the child she bore? Even if a mother should forget her child, I will never forget you. Para habang binabasa ko kasi yung dito po ako na ano yung my people will come from far away. Sabi ko parang kami yun na. Kami yung parang piruin mo, parang pinapunta po tayo doon sa lugar na yon para ma-experiensyahan po ng ating mga kapatid doon kay Kristo na gaano po ka mapagmahal yung ating Panginoon at yung makabigay ka ng pag-asa. And there is faith, there is hope po na nararamdaman nila na biruin mo, akala nila ganito lang yung mundo. After mamatay ka, ito lang. Pero through our community,
1: sa pagpapadala po ng ating Panginoong Diyos through this people po, na encounter po nila at na experience po nila yung pagmamahal po ng ating Panginoon na hindi mo talaga matutumbasan, hindi walang yung sabi nga dito, 'di ba, yung even yung nanay makalimutan niya yung anak niya, pero yung ating Panginoong Diyos hindi po talaga makakalimot sa iyo.
2: Amen.
1: Jesus name. Amen.
2: Amen and amen. Tama po 'yon. Talagang unconditional love po ang pagmamahal ng Diyos sa atin.
1: Yes.
2: Ganun po tayo talaga kamahal ng Panginoon. Lahat ng pamamaraan gagawin ng Diyos. Kaso nga lang, kung ang tao nasa estado ng kasalanan at walang makapaghatid ng balita, walang makapaghatid at makapagpahayag ng salita ng Diyos upang mahikayat na magsisisi at humingi ng patawad sa Panginoon, talagang gagapang ang tao. Talagang magsasuffer ang tao. By sickness, by problems, by calamities, maraming konsekwensya ang kasalanan. Kaya, yun po yung pinaka-importante talaga na makilala natin ang Panginoon. Dahil once na makilala natin, marinig ang kanyang salita, siya yung gagalaw sa atin eh. Yes. Diyos naman talaga yung magtuturo sa atin kung paano tayo mag-yield at talagang susuko sa Panginoon at hingi ng kapatawaran. Dahil siya naman ang nagbubukas ng ating isipan at makikita natin ang mga kasalanan na ating nagawa sa ating buhay. And that time on, talagang sigurado ako, masasagupa mo ang Panginoon. Once you repent and ask forgiveness and forgive people, you will encounter Jesus in your life.
1: Amen.
2: And sabi ko nga, the essence of knowing Jesus. Kapag na-encounter mo na siya, makikilala mo si Jesus. Once nasagupa mo ang Panginoong Jesus, makikilala mo talaga siya. And that time on, dahil pag nasagupa mo yung Panginoong Jesus, mararamdaman mo ang kanyang pagmamahal. Mararamdaman mo ang presensya ng Panginoong Jesus. Yan Amen. Po. The essence of that is...
1: Amen.
2: You will have salvation in life. Talagang maliligtas ka, magiging malaya ka sa iyong karamdaman, magiging mapayapa na ang iyong isipan, mabubusog ka na in body, soul, and spirit. Bubusugin ka ng Panginoon through His presence, through His living words na tinanggap mo, through acceptance of Jesus in your life, mapupunan ang lahat. At ang ligaya na mararamdaman mo dahil sa pagmamahal ng Panginoon at sa kanyang presensya, wala kang mapaglalagyan. Diba? Ang ngiti. Alala ko yung sabi ni Ma'am Dels na dati daw sa testimony niya. Parang ang bigat-bigat ng kanyang muka na ang mga tao hindi lalapit sa kanya. Pero kasi yung muka niya na napakasungit, kaso hindi nila alam na may karamdaman si Ma'am. May dinaramdam siya na napakasakit sa kanyang katawan. Ang bigat ng kanyang karamdaman, yung sakit na dulot sa kanya, nagmumukha siyang masungit daw at walang lumalapit sa kanya. But by the time that she encountered Jesus in her life, doon po nakita na nilang nakangiti si Ma'am. At talagang marami nang lumalapit sa kanya. Marami na siyang friends. Ganun po yung hiwaga ng pagmamahal ng Diyos. Ganun po yung hiwaga kapag nasagupa natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay. Ang madilim nating buhay ay mabibigyan ng liwanag once we encounter Jesus in our lives. Talagang, para sa akin ha, talagang miracle talaga yon. Dahil hindi natin magagawang solusyonan yon. Hindi natin makakaya yon. Sabi ko nga, kung minsan, iisipin na lang natin na siguro yung mga may sakit na bedridden, iisipin na lang nila na
0: baka bukas mamamatay na ako. Yun yung laging nakatatak sa isip kapag may sakit ka na wala nang, para sa'yo wala nang solusyon, at kahit na pumunta na sila sa doktor, wala pa rin kagalingang nangyayari. Yun na talaga yung lagi na lang sa isip mo, mamamatay na ako, mamamatay na ako. And once na ang isipan mo'y nalaso na ng ganong salita, mamamatay na ako, mamamatay na ako, at walang salita ng Diyos na maririnig ka at makakapitan, wala ka talagang pag-asa sa buhay. Pero yan po, pinapakita ng Panginoon, ang milagro, the miracle, yan ang hiwaga na dulot ng Panginoon once tinanggap natin siya, once na magsisi tayo sa ating kasalanan at magpatawad. Siya po ang magbibigay ng kulay sa ating buhay.
1: Amen. At para sa akin, Angel, yung true miracle, kung mabago natin yung ugali natin, kasi kahit lumaklak ka ng madaming biogesic, pag masakit ulo mo, uminom ka lang ng gamot, gagaling ka. Pero yung ugali ng tao, Diyos lang po ang makapagbago.
0: Amen.
1: Sa puso at isip ng tao. Kaya sabi ko, nagpapasalamat ako na through this community, dito po unti-unti, tinutulungan ka po ng ating Panginoong Diyos na baguhin po yung parang hindi kaaya-aya sa Kanya na mga ugali natin. Human as we are, marami talaga tayong, di ba, ang tao talaga, parating inuuna yung sarili, puro ako lang yung ganito, ako lang yung ganyan. But knowing Jesus, the essence of knowing Jesus nga, sabi ni Nanjit na, parang puro na lang, yung parang feeling mo, you are not worthy. Lalong-lalo na pag gumagawa ka po ng mga gawain ng ating Panginoon, kahit anong responsibilidad po ibigay po sa iyo, parang pakiramdam mo hindi ka po talaga worthy sa mata, sa harap ng ating Panginoong Diyos. Kasi nga po, di ba, kung iisipin mo, dati naramdaman ko din, I feel so worthless, lalong-lalo na para sa akin, kasi sa apat kami magkakapatid, ako talaga yung black sheep. At isipin mo, sabi nga ng kapatid ko, yung youngest namin, sabi niya, para sa kanya, it's a miracle. Biruin mo, ako yung anak ni mama at ni papa na napaka, talaga, yung umuwi umaga na, pala inom, pala bisyo, pala barkada, at sabi ko, ako naman yung pinaka-active ngayon sa serving Jesus.
0: It's a miracle. Kasi parang, minsan parang akala natin sa pelikula lang natin makikita yung pangyayari.
1: Totoo po yun. Kaya nga, sabi ko nga, Diyos lang talaga ang may kaya niyan.
0: Amen.
1: Hindi talaga kaya ng tao makapagbago sa kapwa niyang tao.
0: Amen.
1: Pag hindi mo po na engkwentro o na sagupa ba tawag doon?
0: Yes.
1: Yung ating Panginoong Diyos. Napaka-imposible po sa mata ng tao na baguhin talaga yung ugali niya. But by the grace of God, nothing is impossible with Him. And thank you Jesus na meron tayong chance na makilala siya at makapagsilbi sa Kanya. And patuloy po kami nagpapasalamat sa lahat po na sumusuporta sa ating community. At patuloy po na nagsusupport through this community from the bottom of our hearts. Maraming salamat po. At alam nyo naman po na, yun nga sabi ko kanina, yung natin na ang buhay talaga ngayon, yung mga bilihin ngayon, napakamahal. Even businesses, nakakaramdam din po ng sabi nila na parang ang hina, hindi ganun like before, yung flat daw ng taxi nga ngayon ng Jean, di ba?
0: 55 na?
1: 65 na. Sabi ko, masakit grabe.
0: Masakit na talaga sa bulsa.
1: Oo nga. Tapos yung sahod ng tao, di ba? Hindi naman tumataas. It's because yung nangyayari nga po sa atin at sa buong mundo, para sa akin, hindi ako nag-lose hope. Para sa akin, Diyos talaga ang makaka-restore, makakaya ng nangyayari sa mundo. patuloy po tayong magdadasal.
0: Yes.
1: Patuloy nating hingin yun. Yung may mga balita pa nga, di ba, na El Nino. El Nino,
0: yes. Pero umulan.
1: Pero umulan ngayon. Kaya,
0: yun
1: nga, yung kaninang umaga, tapos sabi ko nga kay ng Jean, sabi ko, kung papakinggan mo lang yung mga balita sa social media, lalo na sa social media, mag-iisip ka talaga ng puro negative na ano na lang mangyayari. Pero hindi ko inaano eh, hindi ko masyadong, actually parang hindi ako pala ano, palanood ng news ng mga ganun. Kasi mostly ng mga news talaga na naririnig ko is negative. Okay naman yung public information, it's okay. But yung mga negative na ganun, na naririnig ko na ganito daw mangyayari, yung mga fina-forecast na sabi ko nga kanina kay Nangjin, bakit Diyos ba sila? Diba? Sabi ko, hindi ko na fino-focus yung mga naririnig ko. Kasi nga, diba, sabi mo kanina, Nangjin, kung nagre-register sa utak ng tao na ganito mangyayari, yun na lang yung paniniwalaan nila. At yun talaga ang mangyayari. Kasi kung ano po yung pinaniniwalaan mo, mostly talaga, no? Yun po ang nangyayari sa atin. Kaya, let us not look at those negative informations or ano po yung papahina sa atin. Let us look at the brighter side with Jesus sa araw-araw.
0: Change ng mindset.
1: Yes, amen. Kahit na ano yung sabihin mo pa na parang medyo ano ngayon, medyo parang ano sa ano, puraot.
0: Yes, mahirap.
1: Sa hiligay, parang hirap ng buhay ngayon. But for those who are supporting this community, we really appreciate your support and your donations. At yun nga po, kami rin po dito sa Diyos Gumba community, lalong-lalo na we have 4 radio stations. We really need your support po. Araw-araw po, grabe yung ating mga expenses. But still, with the grace of God, He provides. He Amen. Always provides for us.
0: Amen.
1: And we pray that Jesus will touch your hearts to continue supporting this community. And if you are willing to share for our community, you may send your donations through the GCash number of our head servant, Brother Edwin Daldo, 0917-898-2910. Again, GCash number po ng ating head servant named Brother Edwin Daldo, 0917-898-2910. And to our bank accounts naman po, we have BDO account. Account name ang Diyos Gugma Community Inc. Account number 000-710-200-722. And we have BPI account. Account name Deus Amor Est Broadcasting Inc. Account number 1313-504-286. At kung gusto nyo naman po magpadala through any pera padala courier, you may inform us and you can send us it also to my name, Kathleen Delis Reyes, number 0917-1907-910, or to Sister Julie Villanueva, 0915-817-6373 po. And reminding you ulit po, please send your name and your reference number po pag nagpadala po kayo through any pera padala para po ma-claim namin po yung inyong mga donations. And we are inviting you this Tuesday pala. mag-change venue lang po kami sa ating spiritual upliftment this coming Tuesday. Usually, we are conducting our spiritual upliftment dyan po sa San Jose Church, sa city, near the city hall po. Doon po yung ating venue parate. But may activity po yung parish and we cannot use the church. So, on Tuesday, dilipat lang po tayo doon sa Santa Teresita Church. Doon po muna tayo, 6:30 to 8:30 po. We are inviting you to please join us together with our head servant. Meron po tayong spiritual upliftment dyan for this Tuesday, Santa Teresita Church po, 6:30 to 8:30 po. And please subscribe po to our YouTube channel of our head servant, named Brother Edwin A. Daulo. Yung pangalan niya po sa YouTube channel again is Brother Edwin A. Daulo. You click the subscribe button. In Jesus' name, amen.
0: Amen. At maraming salamat po sa ating mga kapatid na patuloy po na nagsusuporta sa ating programang Blessed to Bless. My sister Virgie Sornelio, praying for safety of her son and daughter-in-law, protection and guidance of the family, and now ay magkakaroon na sila ng baby.
1: Amen.
0: In Jesus' name. Sa Shoko Foco Fashion Cafe at Kabatuan, Iloilo, owned by Jamaica Hinola. Sister Clarissa Porquez at Canada.
1: God bless you, Auntie.
0: Amen. At Sister Maria Lourdes and Fuego of Santa Barbara, Mr. and Mrs. Lerma Gracia of Barangay Bituon, Haro. Ang aming panalangin ng Panginoon ay patuloy po na magpapala sa bawat isa sa inyo at inyong pamilya at ang lahat ng safety with guidance of the Lord. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Amen and amen. At sa ngayon din po mga kapatid kay Kristo, inyayahan po namin kayo na sama-sama tayong manalangin sa ngala ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Amen. Mapagmahal at mahabaging naming Ama sa langit, patuloy kami na nagpapasalamat sa iyong kabutihan at pagmamahal. Patuloy namin itinataas sa iyong banal na pangalan, Jesus, at binabalik ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat sa paggabay at pag-una mo sa aming gawain dyan sa Mindanao. At nakauwi kami, safe and sound, Panginoon. Maraming salamat sa bawat tahanan na ipinadala mo upang tanggapin kami, Panginoon, diyan. Ang lahat ng tumanggap sa amin ng mga pamilya, ang lahat ng dumalo, Panginoon. We're praying and asking you, Lord, to pour out your blessings upon them in return. Ang lahat sa kanila, Panginoon, ay magiging maayos. Ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw, we claim, O Lord, na pupunan mo, Panginoon. At ang bawat na lugar dyan, Panginoon, kung saan mo kami pinadala, Panginoon, at sa kabuuan ng Mindanao, Panginoon, at kahit pa this coming October, O Lord, na pagpunta na naman riyan, we claim, Lord, your guidance and protection always, Lord. And we claim your blood, hallelujah, na uuna po sa amin diyan. And that blood of yours, anointing of your blood, O Lord, mag-seal din po sa aming head servant kasama ng kanyang pamilya sa araw-araw. At sa bawat isa sa amin din po, Panginoon, ang aming mga tahanan, we claim the anointing of your blood will be our shield, O Lord, all the time. At sa buong members of ang Diyos Gugma community in Luzon, Visayas, and Mindanao, Lord, hallelujah. Ang paggabay mo sa araw-araw, ang pagpuno mo ng pangangailangan namin, Panginoon, we claim it in your name, Jesus. At sa amin din po dito, mga pangailangan, sa radio stations, Lord, hallelujah. We claim, O Lord, you continuously bless your people na sumusuporta financial, Panginoon. Amen. At ang lahat ng tinawag at pinili mo, Panginoon, we claim, hallelujah, Jesus, ang kanila rin pong pangangailangan ay ibubuhos mo rin po sa kanila. At patuloy ka po na hihimok sa bawat puso na in giving, Panginoon, na masuportahan at mapunan ang mga pangangailangan sa kabuuan ng ang Diyos Gugma community. At kahit din po sa bawat tahanan namin. At kahit sa mga kapatid namin ngayon na sumasama sa programang ito, nakikita mo po ang kanilang kalagayan, Panginoon. Ang lahat ng nangangailangan ng kagalingan, Panginoon, with their internal organs, Lord, you have seen all their needs, O Lord. Restore every internal organs, Lord.
1: Amen.
0: Body, soul, and spirit that needs to be restored, Lord, right now. We claim in your name, Jesus, they will be healed.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Healed.
0: In the name of Jesus. Kahit ang lahat ng problema at kabigatan, Panginoon, liberate them, O Lord, in Jesus' name.
1: Amen.
0: At kahit pong pangangailangan ng aming nag-servant, Panginoon, ang magandang pangangatawan sa araw-araw, that strength, O Lord, hallelujah, sa pagpapatuloy sa mga gawain, Panginoon, punan mo po siya, Panginoon, and that triple anointing, patuloy mo po na ipupuno sa kanya.
1: Amen.
0: At ang pangangailangan din ng puon niyang pamilya, in Jesus' name.
1: Amen.
0: With all the chief formators, leaders and members of this community, Lord. We claim your blessings, O Lord, in Jesus' name.
1: Amen.
0: Yours all the glory and honor in Jesus' name.
1: Amen.
0: Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And seal this prayer with your blood and with the intercession of Mama Mary, Papa Joseph, and all the angels and saints in Jesus' name.
1: Amen.
0: In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit.
1: Amen. At maraming salamat po sa ating Panginoong Diyos na hindi na binigyan naman po ulit tayo ng pagkakataon to serve Him through this program. At maraming salamat po sa lahat na sumama sa aming ngayong hapon. Naway abangan naman po.

0: chapter 10, verse 8.
1: Samahan niyo kami habang ibinabahagi natin ang mga kwento ng pananampalataya, kabutihan at pagbibigay.
0: Dahil ang pusong inagpala ay pusong handang magbahagi.
2: This is
3: Blessed to Bless
2: ng ADG Finance Ministry.
4: Me Lord, in your

Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, maginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo, nga sablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome.

0: tanan nga dagay nulsol dapat nang magpatawad sa nakasala sa ila. Ugot sa ila tagipuzoon.
1: Inadong tanamo.
0: Gagang Ginoo magabalos sa inyo.

0: kun may ari diri nga nakasala sa imo. Ginaagda ko ikaw.
1: Kari,
0: kagkatuis siya sa pag-ariglo sa imo yung kag-anon. Kung mayari diri nga tao nga sa imo tagipusoon nagapabugat sa imo. Ginaagda ko ikaw. This is your chance. Amen. To be set free. Katuis siya sa mo. Kung mahimo mo ina. But brothers and sisters, buhat ina ng balaan. Ang nagapaubos o nagapatawad, buhat sang Diyos.

kun wala siya diri. Ugot sa tagipusoon, patawarang mga tao. Ugot sa tagipusoon, isiling ina sa tubangan sang aton Ginoo. Subong nga ginbaton mong iya kapatawaran, ginapatawad mo inang mga tao.

Kailan kaya tayo'y naririto? Hanggang kailan kaya matagal?

Ikaw ay huli, kapatid, halika na magsisi. Ngayon na, kapatid, ang panahon, siya'y naghihintay ng iyong tugon. Kailangan bang paghintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang buhay mo? Tayo na, kapatid, at maglingkod sa Kanya. Tayo'y magkaisa, magpuri sa ngalan Niya. Hindi na kailangan maghirap ka pa upang mamabuhay na kasama Niya. Pamuna, tumayo at lumakad, kapatid. Dulo nito'y may nagsasabi.

0: His passion is to save the world. Amen. We must be one with His Word. Kag kinahanglan mapun-an kita sa Espiritu Santo. Amen. Kag i-practice naton ang aton nabatian. Ikabuhit naton ini. Upod kita liwat sa cross ni Kristo. Dumdumo naton ang agihan sa aton Maestro. Sa aton Ginoo nga naghilway sa bilog ng kalibutan.
1: Ang landas ng pagdurusa

tulugan yung sumong iyo kaugalingon. Hindi ilang nagkanta kita, kundi samta nag-alsa sa San Cruz, upod ikaw sa iya. Ikaw kag siya nag-aisa. Sa pag-alsa sa San Cruz, di mo kag sansala na ginaalsa niya, upod ikaw sa iya, tulukang imo kaugalingon. Nga nag-upod sa kay Jesus.

along the sides, who writes a cell for me. He lights every star

blessing is very powerful. Imuon kang aparati ko sang sala. Pero ang kapatawaran gahong. Ang pagpatawad ni Jesus gahong. Gang isa ka paralati ko, ginayo niya. Mga utod, gahong ang pagkinulsol. Ang pagpatawad, isa ka gahong nga baka ayo sa imo. Nga baka palakat sa imo. Nga baka hatag sa imo sa bagong kusog. Kung pangayuon mong ibo kalbayan, sa Jesus lang ang makahatag silang gahong sa pagpatawad. Kung patihan mo siya sa imo tagipusoon, kagdira sa imo tagipusoon, maginulsol sang sala. Patawaron niya kita. Siling sang kasulatan, kalimtad niyang aton mga sala. Kagbagadalay na sa aton, sa Espiritu, ano na gusto? Magpagabagod ka. Ang Diyos yara sa imo. Magabulig sa imo. Mag-aayos sa imo. Pili aso mo ngayon wayon ka. Ang gahong sa pagpatawad, yara sa tanan nga tiyon. Oh, it makes him sad to see the way we live. He'll always say, oh, forgive. Hindi magduwa-duwa. May mga masakit subong na tungod sang sumpa kag sang sala. Hindi magduwa-duwa na magkato kay Jesus ang iya pagpatawad. Maghahatag subong sa imo sa pag-ayo. Magpagkapagod ka. Ang sala mo ginapatawad. Magbangod ka. Kuha ang iboy daan. Kagpagpauli. Gamay kapagod kag pagtuo. Kay ginaayo ka sa mo. Pati ng pulong. Pati sa imo tagipuson. Ginaayo ikaw sa mong sabi mo. Ginaayo niya ikaw. Pati sa tagipuson. Ginaayo ka. Kung ginaayo niya ikaw, sinin niya, ang imo sala, ginapatawad man. Sinin niya sa libro ni Santiago. Seek for that forgiveness of Jesus. And He is Spirit. Espiritu siya sa mo. Ang Espiritu niya, yan ang sa aton. Yan ang sa aton, tagi mo sa mo. Katuhinan. Kung gusto kang mag-ayo, ang iya presensya sa mong yari, pagpagabakot ka, hindi ka mag-gadlog, magtuo ka. Sa sinigid nga tiyon, mabatod mo ang imo kaylwayan. Mabatod mo ang imo bilagro. Mabatod mo ang imo pag-aayo. Hindi ka na maghigda sa sinangiligdaan. Sa pag-antos. Iligdaan sa masakit. Bangon ka dira. Bangon. Bangon. Nagbato ng kapatawaran.

0: Thank you, Father.
1: Kung higugma ninyo, mo man lang ang nagahigugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ila. Kagkon ang ginahimuan ninyo sa maayo, ano ba lang ang nagahimo sa maayo sa inyo? Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan pagani ang mga magkasasala nagahimo ninyo sila. Kagkon ang ginapahulan ninyo ang manlangin ang makabalian sa inyo, ano ba lang kayuhan nga inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagapahulaman sa mga magkasasala na makabayad. Hindi, Abo Ina, higugmaa ang inyo mga kaaway. Kagigugmaa, kagimuang maayo sa ila. Magpabulam kamo na wala niga paabot na bayaran. Kagmagbaton kamo, singdako nga ba, kagmagabaton kamo, singdako nga balos. Kagmangin anak kamo sa labing magagagahom nga Diyos. Kag maalwan siya sa bisan pa sa mga tao nga walay kabalaslan. Kag mga balaot, magmaluluyon kamo, subong ng inyo amay maluluyon. Hindi kamo magpangukong, kag ang Diyos hindi man magukong sa inyo. Hindi kamo magpangkundinar sa ilan. Kag ang Diyos hindi man magkundinar sa inyo. Magpatawad kamo, kag ang Diyos magpatawad man sa inyo. Magpanghatag kamo sa ibang, pag ang Diyos magahatag man sa inyo. Ang inyo ang ihatag sa inyo, nasukob sing maayo, nadaso, nauyog, kang nag-aawas. Tayo ang ginagamit ninyo na talaksan para sa iban, amuman ang talaksan sa Diyos para sa inyo.

Sang nagapadayon sila sa paglakat, may sa katao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Amen. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kag nagsiling pigid siya, kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tao. Kag pagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa pangulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlong adlaw.

brothers and sisters. Si Jesus, naging mo na sa bagpo, tagbalik at tapusan ng kasuntanan. Kagin silyuhan, kagin markahan sa iya kaugaling mong nadugo. Amen. Ang sinuman nga magbaton sini, makasulod sa iya panimalay. Kagmabalaan mo, ngayara ikaw sa panimalay sang Ginoo, kung ikaw mismo makadaog, kagmakahatag sang sakripisyo nga nagapatay sa imo. Mahibo ina, kunyara siya, kung may kasugdanan ikaw sa iya. Amen. Yes. Kunin mo, O Diyos, at

0: Wala niya amay. Itugot mo sa siningagapi. Nabingin klaro sa amon na gusto mo ipakilala sa amon na kami miyembro sa imong panimalay. Na gusto mo ipakita sa amon na sinsirahon namon iling amon relasyon sa imo. Pagi sa sakripisyo, upod kay Ginoong Hesus. Nga diri sa panahon, agud mabuhi kami, nga mas bataa sa pagpangabuhi nga tuhanon, kinahanglan namon isakripisyo, upod kay Jesus, ining kalibutanon, gabanggad, kagahong. Agud maangko namon ang mas mataas nga sahi sa pagpangabuhi kag manggad. Nga mo ikaw, o Ginoo, kagang ibong amanggad. Amen. Sa paghimo namon sini, balaan ng amay, ginaklaim namon ang mas mataas nga pagkabutang. Ginbayaan namon ini, kag nagsalig sa ibong pagigugma. Karon balaan ng amay, ginapangayo namon sa ngalan ni Jesus. Ihatag ang mga imposible nga butang sa tanan nga naghimo sini Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, kag sa ngalan sa kasugtanan, ikaw ang amon amay, kag ginaklaim gid namon ang tanan nga naghimo sa sakripisyo. Gamay kang tanan sa imo. Ginaklaim namon, o Ginoo, ginaklaim namon ng mga milagro matapo sa ila kapuy sugod sa sining adlaw nga ini. Ang mga mataas ng mga pagkabutang mag-aabot sa tagsa kakapuy. Ginaklaim namon na amay kaya nagatuo kami sa ibang pulong. Ginhatag namon inang sakripisyo pod ka Jesus. Agud mapatay ining tawhanon namon nga kaugalingon kag makahatag sa imo sakripisyo pod ka Jesus. Karon ipadala sa amon inang imo saad nga mataas nga sahi sa pagpangabuhi. Mataas ka sahi nga mga butang ginaklay namon nga matabo ini sa amon kabuhi. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Salamat. Kang pagidaid sa Ginoo, ngayari subong sa aton, magahilway sa imo, magaayo sa imo. Ikaw, kagang imo panimalay. Ginaklaim naton ang paraiso na ginhatag sang Diyos sa imo. Maginbukos ang imo bana, ang imo asawat, tandugon subong sang Ginoo. Inang imo kabataan, ginaklaim gid naton subong, ngang imo panimalay mangin imahin sang Dios. Yes! Tungod sa kasugtanan nga ini. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat, Ginoo. Fire on you! Receive the fire of the Spirit. The fire of His love will set us free.
1: Amen.
0: Amen. Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Liwat, i-offer natin kagalingon sa mahal Ginoo. Liwat, i-offer natin.

0: My brothers and sisters, kabay naging klaro sa imo nga ikaw, pangbilog mga panimalay, gusto gid ang kunon sang Dios nga may katapo sa iyang panimalay. Kabay nga maging klaro sa imo nga ang Dios ang nagapili sang iupdon mo sa kabuhi. Kabay nga maging klaro sa imo, agud to nga ang paraiso imo maangkon sa sininga duta. Nagakinahanglan ng ibayin sang Dios manginyara sa imong kabuhi. Amen. Amen. Ganit nagapangamuyo kita tungod sang kabinant kay na ang Dios magbag-o sang aton na una, maghatag sa aton silang kabuhi nga Dios nun. Mangin mapinalanggaon kita ang kuno nato ng kabaturan. Ganit nagapangamuyo kita sa imo nga pangasawon, sa imo pamanahon, nagapangamuyo man kita sa tagsa kabana kag asawa kag sa ilang mga kabataan. Mahal Ginoo, ginaklaim gid namon tungon sang kasugdanan mo sa amon. Ginoo, ginsugo mo kami nga maging magmuad kag probidihan namon. We will provide all their needs and will protect them, we will guard them. Lord, give us the grace, O Lord, nga mahimo namon ina ang pagwardiya sa ilang, pagproteher sa ilang, kag ang pagprovide sa ilang kinanglanon. Tanan nilang kinanglanon para sa ilang kaluwasan. Kag itugot nga magmuad kami. Ining amon ginaangkon nga matabo sa tagsa nga yari diri. Upod sa tanan nga nagapulig sa atong panimalay kag ministriya. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In

0: amay ning ginsuguran sa mainit nga pagbinaisay sa mga Hudeyo. Nagsiling sila, paano bala ang paghatag sini nga tao sa aton sangyaunod agud aton kaunon. Sa Jesus nagsiling sa ila, nagasiling ako sa inyo sa matuod kung hindi ka mo magkaon sang unod, sang anak, sang tao, kag mag-inom sang iya dugo, wala kamo sing kabuhi sa inyo kaugalingon. Ang bisan sinpo nga magainom sang akon unod, kag nagainom sang akon dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kag banahon ko sila, ko siya, sa katapusan nga adlaw. Kaya nga akon unod, among matuod nga kalanon. Kag ang akon dugo, among matuod nga ilimnon. Ang bisan sino nga magkaon sang akon unod, kag mag-inom sang akon dugo, magakabuhi sa akon, kag ako sa iya. Ako ginpadalas ang buhi nga amay, kag tungod sa iya, nagakabuhi man ako. Sa mo man nga bagay, ang bisan sino nga magkaon sang akon, sa akon, magakabuhi tungod sa akon. Gani, amay ng tinapay nga nagalin sa langit. Hindi inikasubong sa tinapay ngayon kaon sa inyong mga katigulangan. Kag wala sa payan, nagkalamatay sila. Alaga kaon sini nga tinapay, magakabuhi sing dayon. Thank you, Jesus. Pabakudon natin ang kasugtanan. Nagibaton ta sa Dios dira ka Jesus. Napatay kita, upod ka Jesus. Upod ka mo sa akon nga nagasiling, I was crucified.
1: I was crucified.
0: And died with Jesus.
1: He died with Jesus.
0: On His cross.
1: On His cross.
0: Ginlansang ako.
1: Ginlansang.
0: Upod sa pagkalansang ni Jesus. Sa krus. Kag napatay ako.
1: Kag napatay ako.
0: Upod sa iya kamatayon.
1: Upod sa iya kamatayon.
0: Nabanhaw ako.
1: Nabanhaw.
0: Upod sa iya pagkabanhaw. Kag ginakilala ko gid.
1: Kag ginakilala ko.
0: Kag ginaygugma gid ako sang Dios.
1: Kag ginaygugma gid ako sang Dios.
0: Kag ginhatag niya gid sa akon.
1: Kag ginhatag gid sa akon.
0: Si Jesus. Ang akon manunubos. Siyang akon Ginoo. Nga nagaygugma sa akon.
1: Nagaygugma.
0: Kag wala sa may makasiparar sa akon. Sa gugmas ang amay, bisan pagkamatayon, tungod kay Jesus, nga naghatag sa akon sa kasugtanan, kagmadaog ko ang tanan nga tentasyon, kagmadaog ko ang tawhanon ko nga kinaugali, makasakripisyo ako, tungod si Jesus, iyari sa akon. Makapatawad ako.
1: Makapatawad.
0: Kag makahatag ako.
1: Kag makahatag.
0: Sa mga butang.
1: Sa mga butang.
0: Nga ginapahimo sang Dios sa akon. Tungod si Jesus.
1: Tungod si Jesus.
0: Iyari sa akon.
1: Iyari sa akon.
0: Kunin mo. O Diyos. At

0: Malani amay, intugot mo sa sining agapi. Nabingin klaro sa amon na gusto mo ipakilala sa amon na kami miyembro sa imong panimalay. Pag gusto mo ipakita sa amon na sinsirahon namon iling amon relasyon sa imo. Pagi sa sakripisyo, upod kay Ginoong Hesus. Nga diri sa panahon, agud mabuhi kami, nga mas mataas sa pagpangabuhi nga tuhanon, kinahanglan namon isakripisyo, upod kay Jesus, ining kalibutanon, gamanggad kagahong. Agud maangko namon ang mas mataas nga sahi sa pagpangabuhi kagmanggad. Nga mo ikaw, o Ginoo, kagang ibong amanggad. Amen. Sa paghimo namon sini, balaan nga amay, ginaklaim namon ang mas mataas nga pagkabutang. Ginbayaan namon ini, kag nagsalig sang ibong nga pagigugma. Karon balaan nga amay, ginapangayo namon sa ngalan ni Jesus, ihatag ang mga imposible nga butang sa tanan nga naghimo sini Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, kag sa ngalan sang kasugtanan, ikaw ang amon amay, kag ginaklaim gid namon ang tanan nga naghimo sang sakripisyo. Gamay ka ang tanan sa imo. Ginaklaim namon, o Ginoo, ginaklaim namon ng mga milagro matapo sa ila kapuy sugod sa sining adlaw nga ini. Ang mga mataas ng mga pagkabutang mag-aabot sa tagsa kakapuhi. Ginaklaim namon na amay kay nagatuo kami sa ibang pulong. Ginhatag namon inang sakripisyo pod ka Jesus. Agud mapatay ining tawhanon namon nga kaugalingon kag makahatag sa imo sakripisyo pod ka Jesus. Karon ipadala sa amon inang imo saad nga mataas nga sahi sa pagpangabuhi. Mataas ka sahi nga mga butang ginaklaim namon nga matabo ini sa amon kabuhi. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Salamat. Kam pagidait sang Ginoo, nga yari subong sa ato, magahilway sa imo, magaayo sa imo. Ikaw, kagang imo panimalay. Ginaklaim naton ang paraiso na ginhatag sang Diyos sa imo. Maginbugos ang imo bana, ang imo asawat, tandugon subong sang Ginoo. Inang imo kabataan, ginaklaim gid naton subong, ngang imo panimalay, mangin imahin sang Dios. Yes! Tungod sa kasugtanan nga ini. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat, Ginoo. Fire on you! Receive the fire of the Spirit. The fire of His love will set us free.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Liwat, i-offer natin natin kagalingon sa mahal Ginoo. Liwat, i-offer natin.

0: My brothers and sisters, kabayan ngayon klaro sa imo, nga ikaw, pagbilog mga panimalay, gusto gid ang kunon sang Dios nga maging katapo sa iyang panimalay. Kabayan nga maging klaro sa imo, nga ang Dios ang nagapili sang iupdod mo sa kabuhi. Kabayan nga maging klaro sa imo, agud to ngang paraiso imo maangkon sa siningaduta. Nagakinahanglan ngang ibayin sang Dios manginyara sa imong kabuhi. Amen. Amen. Ganit nagapangamuyo kita tungod sang kabinant kay na ang Dios magbag-o sang aton na una. Maghatag sa aton silang kabuhi nga Dios nun. Mangin mapinalanggaon kita. Ang kudo nato ng kabaturan. Kanang pangamuyo kita sa imo nga pangasawon, sa imo pamanahon. Nagapangamuyo man kita sa tagsa kabana kag asawa, kag sa ilang mga kabataan. Mahal ang Ginoo, ginaklaim gid namon tungon sa kasugdanan mo sa amon. Ginoo, ginsugo mo kami nga mangin magmuan. Kagprobidihan namon, we will provide all their needs and will protect them, we will guard them, Lord. Give us the grace, O Lord, nga mahimo namon ina ang pagwardiya sa ilang, pagproteher sa ilang, kagang pagprovide sa ilang kinanglanon. Tanan nilang kinanglanon para sa ilang kaluwasan. Kag itugot nga magmuad kami. Ining amon ginaangkon nga matabo sa tagsa nga yari diri. Upod sa tanan nga nagabulig sa atong panimalay kag ministriya. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.

0: kag sa mga Parisayo. Inyo debatian ang ginsiling sang una sa inyo mga katigulangan, hindi ka magpatay sang tao. Amsan sinpo nga magpatay pagkatalon sa upmanan, pero karon nagasiling ako sa inyo. Ngambisan sinpo nga nagakaakig sa yautod pagkatalon sa upmanan. Ngambisan sinpo nga nagapakalain sa yautod sa pagsiling sa yahoy, way pulos ka. Way kapulos pagkatalon sa pinakataas ng upmanan. Kagambisan sinpo nga nagasiling sa yautod hoy buang may katalagman nga magagpa-impyerno. Gani, kung nagadala ikaw sang ibudulot sa Dios, kag mag, kung madumduman mo, ngang imo utod may aligot-gut sa imo, bayaay anay ibudulot sa tubangan sa altar, kag magpakigusay sa imo utod, kag ugaling magbalik ka, kag maghalad sang imo dulot sa Dios. Kung may tao nga magsumbong sa imo sa ukmanan, magpakigusay ka sa iya samtang may tion pa, kag wala pa kamo magagadto sa ukmanan, kay kun dito na kamo, iya ikaw itugyan sa ukom, kag ang ukom magatugyan sa imo sa gwardiya, kag isulod ka sa bilangguan. Nagasiling ako sa imo, magapabilin ka dito tubto babayaran mo ang tanad mo ng bulta. Altogether, please. I was crucified.
1: I was crucified.
0: And I died with Jesus.
1: I died with Jesus.
0: On his cross.
1: On his cross.
0: And it is no longer I who live.
1: It's no longer I who live.
0: But Christ lives in me.
1: But Christ lives in me.
0: The life I live now.
1: The life I live now.
0: I live by faith.
1: I live by faith.
0: The Son of God.
1: And the Son of God.
0: Who loved.
1: Who loved.
0: And died for me.
1: And died for me.
0: And I can face all conditions.
1: And I can face all conditions.
0: By the power of Christ.
1: By the power of Christ.
0: Working in me.
1: Working in
0: and
1: me.
0: And because Jesus lives.
1: Because Jesus
0: I
1: lives.
0: Will live.
1: I will live.
0: I will not die.
1: I will not die.
0: And no one can snatch me.
1: And no one can snatch
0: and
1: me.
0: And separate me.
1: And separate
0: from
1: me.
0: The love of the Father.
1: From the love of the Father.
0: And of Jesus.
1: And of Jesus.
0: Jesus is the Son of the Living God.
1: Jesus is the Son of the Living God.
0: He is my Lord and Savior.
1: He is my Lord and Savior.
0: He loves me so much.
1: He loves me so much.
0: I love him so.
1: And I love him so.
0: This is my statement of faith.
1: This is my statement.

0: gani gida sa gidan kukamo, nga sarang lang kamo magkasulod sa gidarian sang langit, kung ang inyo katutom sa pagtuman sa ginapaabot sang Diyos sa inyo, maglabaw sa katutom sa mga manunudlo sang kasuguan kag sa mga parizayo. Inyo nabatian ang ginsiling sang una, sa inyo mga katigulangan, hindi ka magpatay sang taho, amsan sinpo nga magkapatay pagkatalon sa upmanan, pero karoon nagasiling ako sa inyo, nga bisan sinpo nga nagakaakig sa yautod pagkatalon sa upmanan. Kamsan sinpo nga nagapakalain sa yautod sa pagsiling sa iyahoy, way pulos ka, way kapulos pagkatalon sa pinakataas nga upmanan. Kagambisan sinpo nga nagasiling sa yautod hoy buang, may katalagman nga magagpa-impyerno. Gani, kung nagadala ikaw sang ibudulot sa Dios, kag mag kung madumduman mo ngang imo utod may aligot-gut sa imo, bayaayaan ang ibudulot sa tubangan sa altar, kag magpakigiusay sa imo utod, kag ugaling magbalik ka, kag maghalad sang imo dulot sa Dios. Kung may tao nga magsumbong sa imo sa ukmanan, magpakigiusay ka sa iyazamtang may tion pa, kag wala pa kamo magagadto sa ukmanan, kay kung dito na kamo, iya ikaw itugyan sa ukom, kag ang ukom magatugyan sa imo sa gwardiya, kag isulod ka sa bilangguan, nagasiling ako sa imo, magapabilin ka dito tubtub mabayaran mo ang tanad mo ng bulta. Altogether, please. I was crucified.
1: And died with Jesus.
0: On his cross. And it is no longer I who live. But Christ lives in me. The life I live now. I live by faith.
1: In
0: the Son of God. Who loved. And died for me.
1: And
0: I can face all conditions. By the power of Christ. Working in me. And because Jesus lives.
1: I will live.
0: I will not die.
1: And
0: no one can snatch me.
1: And separate
0: from the love of the Father. And of Jesus. Jesus is the Son of the Living God. He is my Lord and Savior. He loves me so much.
1: And
0: I love him so. This is my statement of faith.
1: Amen.
0: What if I got that?

mabatyagan mo subong ang iyong presensya. The presence of God anoints you na magabaylo sa ipo ng mga lain na tao. He is now working in you. The Lord anoints you.

sa iyong presence. My dear brothers and sisters, sa iyong presensya, tulukan yung subong ang gusto mong matabo sa iyong kaugalingon. Sa iyong presence, tulukan yung gusto niyong matabo sa iyong kaugalingon. Yes! Pati na sa mga nag-uulipon nga sala, tulukan yung subong sa iyong presensya. Remember, sa pagtabok sa Israelitas sa Red Sea, ang Ginoo nagtan-aw sa mga kaabay. Ganagaulipon sa Israeles, Israelitas, gintulok niya ang mga kaabay sa presence sa nagtab-tab ng pillar. Sa presence ang Ginoo, tulukan niyo ang mga cancer, ang tanang nagapahadlok sa inyo. Tulukan niyo inasubong sa presensya sa Ginoo. Kag sila tanan, magkakaladula sa ibo. Ginapasalig inasang pulong sa Diyos. Sa presensya niya, tuluka subong abang masakit. Yes, tuluka. Tuluka ina nga ginatunaw. Tuluka ina subong. Hallelujah, ang tanan nga kinanglanon mo. Hallelujah, sa iya presensya, tuluka. Tuluka. Yes. Hallelujah.

Not to owe. Isiling sa imo tagipusoon. Pariyos ang ginsiling sa babae nga ginadugo sang 12 katuig. Ginsiling niya sa itagipusoon kung matandog ko lang ang sidsid sa niya bayo. Now you are in His presence. Tuuhi subong.

Yes, buhi ikaw. Buhi ikaw. Kagyari ka gari. Kaginahimo mo subong ang kayuhan para sa amon. Batunan niyo subong ang kalwayan sa tanang kahadlok. Yes. Yes.

Jesus, ngayari sa amon. Jesus, tungod yari ikaw. Ikaw lang magkahimo sa mga pag-ahi. Kaginatuuhan naman sa mga ang iyong presensya. O Ginoo, nagpamatod kami ngang kunon ikaw naman ngang ibang mga lambag ng pilas nag-ayo sa amon. Sang tanan nga masakit kagbalatian nga yara sa amon nawas kag kalagang espiritu. Ginatuuhan naman Ginoo, ikaw nga yari sa amon. Kaginatuuhan naman kaginilisugdan nga subong ang ibong nga presensya nag-aayos ang tanan nga ginapatyag na mo. Yes. Ginatuuhan nato nila. Ng iyang espiritu sa mo. Yara nag-ahulag. Amen. Amen. Oh. Ginatuuhan na mo.

0: ti ang kabot sang ibutuo kag wala. Remember my brothers and sisters, nga si Jesus yara sa ibo ang nagakapot sa ibo, ginaangkon niya si Jesus paagi sa pagtuubalan magid nga wala sang balaan nga matabo sa tuntunga kun hindi siya maghimo sina. Tuuwi sa po. Ang makahimo lang sa bilagro, among si Jesus gayara sa ibo. Kagpaagi sa ibong pagtuo matabo ina. Siling sang Marcos 11. Kun may pagtuo ikaw, makasiling ikaw sa bukid nga maglumpad. Kun ikaw magtuo, kag hindi magduwa-duwa. Subong ang Ginoo, yara sa inyo. Siling sang kasulatan, kun tuuhan mo, anuman ang iboy siling matabo.
1: Amen.
0: Amen.

0: Ginoo, kun hindi ikaw, Ginoo, ang maghimo. Sa naman ito nga, wala initeran sa pulos. Gani, Ginoo, ikaw nga nagapuyo sa amon, tagaay kami sa mata, nga makita ikaw namon sa Santos Kamisa. In Jesus' mighty name.
1: Amen.
0: In the Father, the Son, and

ang Ginoo nagpakamayo sa imo sa buong adlaw. Ginapakamayo ka sa buong ni Jesus. Pangayo ka sa buong git. Sa buong git. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We claim, Lord, the release of your presence. In your mighty name, we claim your miracle. There's healing.

For his words he told you, trust him, for he wants to heal.

at first. Here on the wall, I press, dear Lord, your presence is like a spring of living water. Ang iyong presensya, subong tuburan, nga subong ako nabatyagan, nga nagakuha sa tanan, nagkauhaw sa ako. Ang ibong nga presensya, isa kabanyos nga nagaayo sa ako. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Ginoo.

Now, put your right hands sa lawas, sa bayan sa lawas mo, ng pangamuyuan, o may ginapangayo kong ibang butang sa dugan ng ibang kamot. O Lord, you are here. And you answer all our prayers. In Jesus, thank you for loving us. Thank you, Lord. Salamat sa pag-ayon mo sa mga sakit, sa panit. Salamat, Ginoo, sa pag-ayon mo sa mga eksema, sa allergies. Ginigtan na mo ng tinakabang masakit. Kagmagalim sa ngalan ni Jesus. Ginigtan man na mo ng tanan ng mga espiritu nga nagabalabag sini sa ngalan ni Jesus. Puh! Lang! Sa ngalan ni Jesus. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Pagayo. Thank you, Jesus. Thank you. It is finished. It is done. Thank you. And I claim the release of your presence.

laid ang kunana na. Ang kunon tada na sa buong. In Jesus' name, thank you, Lord. Thank you, Jesus. We claim it, O God. Yari na sa aton. In Jesus' name, give thanks.

0: Nagabot ang tion nga si Jose, kay si Maria, kinahanglan nga magtuman sa seremonya sa pagpaninlo sunop sa kasuguan ni Moises. Gani, ginala nila ang bata sa Jerusalem, agud ihalad sa Ginoo. Amo ini ang nasulat sa kasuguan sa Ginoo. Ang tagsag kapanganay ng lalaki, ihalad sa Ginoo. Nagdulot man sila, sing halad, suno sa ginasiling, sa kasuguan sa Ginoo. Duwa ka tukmo, o kung duwa ka kuyabong nga pating. Sa satong ation, may tao nga nagapuyo sa Jerusalem, ngang iyang halan amo si Simeon. Ini nga tao matarong, kag matinuon sa Diyos. Kag nagulat sa pagluwas sa Israel, ang Espiritu Santo yara sa iya. Kag nagpasalig sa iya, nga hindi siya mapatay sa wala pa, niya makita ang ginsaad sa Ginoo nga Kristo. Sa pagtuytoy sa Ginoo nga Kristo, sa pagtuytoy sa Espiritu Santo, si Simeon nagkanto sa templo. Sa gindalang bata nga si Jesus, sa iya mga ginikanan sa pagtuman sa ginasiling sa kasuguan, ginkugo si Simeon ang bata. Kanagpasalamat sa Diyos nga nagasiling karon o Ginoo. Gintuman mo ang imusaan. Kag mapataliwan mo na ang imo alagad sa pagidaig. Kayang agon gid mga mata nagakita sa imo kaluwasan. Kaginaman, naginaman mo sa tugpangan sa tanan ng mga katawan. Isa kakapawa na mag-iwag sa mga hintel. Kag maginimaya sa imo mga tao sa Israel. Ang amay kag iloy sa bata na tingalagid sang ginhambal ni Simeon na hanungod sa iya. Si Simeon nagbindisyon sa ila kag nagsiling kay Maria nga iloy sa bata. Ini nga bata ginpili sang Dios nga mangin kabangganan ukon kaluwasan, nga mangin kanaglagan ukon kaluwasan sa madtamo sa Israel. Sa mga siya maging tanda gikan sa Diyos kapag akontrahon sa madamo, kag maga pahayag sang ilat tinago ng mga pangunahuna kag ang kalisod subong sang isa kais matalong espada magalapos sang imo kaugalingon na tagipuzoon. May propeta nga babae nga si Ana nga anak ni Panuel gikan sa tribo ni Aser. Inisya isang katigulang nga pito katuig lang ang ila pagpuyo sa ilang pana kag nabalo siya. 84 na katuig nga nabalo siya kag sa sini nga kalawigon wala gid siya makagwa sa templo. Sa adlaw kag gabi nagalagad siya sa Dios. Kag nagapuasa, kag nagapangamuyo sa santo gid nga takna, nagabot siya kag nagpasalamat sa Dios. Kag nagpanugid siya na hanungod ang bata sa tanan ka mga tao nga nagahulat sa pagtubos sa Dios sa Jerusalem. I bless you, Lord, and I thank you, Lord, in Jesus' mighty name.
1: Amen.
0: Focus, focus, if you want the Holy Spirit, let us raise our hands, let us now close our eyes.
2: In His presence,

pulong nagarimain, hindi pagpakawat ang pulong nga inyo nabatian. Tuuwi, ina, hindi pagtuguti, nga mataban, ina. Sang pispis, tuuwi, insistiri, ngang gahong maangkod mo sa buong. Focus and believe. Ngang Isus na patay na para sa ipo. Nabanhaw siya para sa ipo. Nagkayab siya para sa ipo. Agod ba angkod mo ang espiritu nga balaan? Tuuwi na sa buong.

0: In the name of this ministry, I bind and I curse every barrier. Ang tanan nga nagupang sa amo na una kagdagi pusoon, kinaitan ko kamo sa ngalan ni Jesus, kag sa ngalan sa ministriya nga ini. Ginamandaran ko ikaw, pop! Kagmangin. Pop! Amen. Ginamandaran ko kamo. In million times to go out.
1: Amen.
0: And never come back.
1: Amen.
0: Kag ginaklaim ko sa buong, nga mga Ginoo nga nagtawag sa aton. Oh, magahatag sang kapawa. Kag makita nimo inang yagin saad nga gawon. Inang iyang saad nga persona. Kag makahiusa ikaw sa buong. Sa iya. Oh, ikaw, kagipanginmat niya, Jesus. Agud maangkon mong gawon. Tuuhi ina ngayara na ina sa imo.

0: ko ng gugma sang Dios, yara sa aton tagipuzoon, ang Dios yara gid sa imo.
1: Amen.
0: Walang alinlangan kung saan nananahan ang pag-ibig ng Dios. Ang Dios ay nasa kanya.
1: Amen.

Labat yan gid natin ang minsahe. Kung sa diin man, nag-aistar inang gugma sang Diyos, siguro gid siya, gang Diyos yara sa iya. Amen. Amen. Yara gid sa imo ang Diyos kung nag-ahigugma ikaw. Amen. Ang nag-ahigugma sa Ginoo mo na nagapamati, kung nagatuman sang tagsa niya kapulong. Sulitan naton, kagbatyagod naton, kagtuuhan naton, inang dakilang pag-ibig, yari sa aton.

0: once and for all, matunod natin ang kabataoran ng Diyos nagapuyo sa atin. Amen.
1: Amen.
0: That the Holy Spirit is in our heart. The Holy Spirit is the person of God who feel, He fills our heart with His love. Amen.
1: Amen.
0: Kunyara siya ang gugma sang Diyos yari sa atin. Balanggid natin nga yara siya. Liwat kang taon natin sa mga kaisa.

brothers and sisters, ibuyan nato ng tanan ng mga bugat kaya rin sa atin. Let us trust the Lord and His words. Once and for all, ihatag naton ang tanan na ginakimkim naton, hindi ta mabuyan. Nga may pagsalig, ngang Ginoo labaw pa sa sinang ginakaptan tas mo. May ikazarang siya sa paghatag sang aton nga ginapagita. Isurinder nato ni natanan. Yes. Tungod kay nagapati kita ngang iyang pagigugma sa aton. Tama gid ka dako. Kag magahatag sa aton sa tanan tanga kinanglan. Ihatag. Ibuyi. Agod maangkod naton ang bato na kusog kagkabuhi ngalin sa iya.

siya Ginoo, ginahalad ko sa imo. Ginahalad ko sa imo. Si Joshua. Si Joshua Edwin, ginahalad ko sa imo. Ginahalad ko sa imo si Dave, you know? Ang bugos ng mga panibalay, ginahalad ko sa imo. Upod sa tanan, Ginoo, ng panimalay ngayari tiri. Kag tanan ngayara sa ministry, ginahalad namon siya sa imo, Ginoo. Buhig ngahalad. Pamatiin, Ginoo, ng pangamoy. Let your love, Lord, manifest to them. Let them know that you are God. Amen. Salamat. Salamat. Ginaklaim gid naton nga mga halad nga ina, yara gid sa kabot ni Jesus. Amen. Kag makita naton nga mga tao, kay yara na sa kabot ni Jesus. Hilway. Kag puno sa pagigugma ni Jesus.

0: Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, manginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo, nga sablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog nga puno sa pagigugma.
1: Holy Spirit.

0: The Lord is that secure. All you have to do is to believe. The Lord is at work in you. All you have to do is to believe. Amen. That it touches you. That it touches you. Thank you, Lord. With your tender touch, I claim and I agree, Lord, your blessings and your miracle to all who are here. Yes. Thank you, Jesus. I claim you, Lord Jesus Christ, your miracle. Ang tanan nga nagapangayo, ginaupdan gid na kun sa ngalan sa ministriya. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen. Batunan milagro sa ngalan ni Jesus. Kag sa ngalan sa ministriya, kag ipadalaya para sa imo. Hallelujah! Nagapasugot ako. Amen. Amen. Ginarisugtan naton ang imo pangamuyo kag sa ngalan sa ministriya. Ginirisugtan natin ini ngang imo ginapangayo sa buhi nga Dios nga nagatan-aw sa aton. Ginoo, ikaw nga nagatulok sa amon. Ginasugtan gid nakon Ginoo kag sa ngalan sa ministriya nga ginapangayo sining amon kauturan nga halin sa tagipusoon iya maangkon.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Hallelujah. Amen.

Sang nagapadayon sila sa paglakat, may sikat tao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Dayon, gidbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kagdag siling pigid siya, kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tao. Kagpagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa panghulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan, pagapatyon siya kag pagabanahon sa ikatlo na adlaw.

nga nag-inulsol dapat na magpatawad sa nakasala sa ila. Hugot sa ilang tagipuzoon. Gagang Ginoo magabalos sa inyo.

0: kung may ari diri nga nakasala sa imo. Ginaagda ko ikaw.
1: Kari,
0: kagkatuis siya sa pag-ariglo sa imo kang anon. Kung may ari diri nga tao nga sa imo tagipusoon nagapabugat sa imo. Ginaagda ko ikaw. This is your chance. Amen. To be set free. Katuisya sa mo. Kung mahimo mo ina. Brothers and sisters, buhat ina ng balaan. Ang nagapaubos o nagapatawad, buhat sang Diyos.

kun wala siya diri. Ugot sa tagipusoon, patawarang mga tao. Ugot sa tagipusoon, isiling ina sa tubangan sang aton Ginoo. Subong agin baton mong iya kapatawaran, ginapatawad mo inang mga tao.

Ang presensya sang Ginoo ngayon mo sa bumabatsagan isa ka garantiya nga ginasabat ikaw sang Ginoo. Siya nga nagapuyo sa ato. He will forgive all our sins. Bisan pang atong tagipusoon nga puno sang kalaot, iyahinay muon nga matinlo sa mga bitang.

Now, ikaw ang ginabaton mo pagi sa pagtong pagpatawad. Magpatawad ka man. Hilwaya ang tanan ng mga tao na para sa imo nagatag sa kabugat. Hilwaya sila. Agad maangkon mong bugkos ng kilwayang kapag-al. Kagtawagon ikaw nga anak sa Diyos. I give you words. God of love, let your spirit manifest. Let your spirit manifest in our whole being. Ginoo, salamat. Salamat. Itugot ng tagipuso ang mag-angon.

ikaw ay huli. Kapatid, halika na, magsisi. Ngayon na, kapatid, ang panahon. Siya'y naghihintay ng iyong tugon. Kailangan bang paghintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang

Tayo'y magkaisa, magpurisa, ngalan niya, hindi na kailangan maghirap ka pa upang mamabuhay na kasama niya. Bango na, tumayo at lumakad, kapatid, dulo nito'y may nangyari.

0: Tanan kita, Ginoong Hesus. Ginahatag ko. Kaginasurrender ko.
1: Ang
0: bugos ko.
1: Ang bugos
0: ko. Nga tagipusoon. Ang bugos ko nga una-una.
1: Ang bugos ko nga kusog. Ang bugos ko nga kanya.
0: Sa ibo gidlama. Padagiyan mo ini. Subong. Kagsawalay katapos. Salamat.
2: Sa
0: pagpalangga. Di ka magbulag sa salamat. Nga ibugid pahayag sa ako. Nga buhi ikaw. Iyari sa ako. Thank you, Jesus. Can you say I love you, Jesus, in your heart? Sa imong kaibuturan nga mag-acknowledge mo siya. Just say I love you to Jesus.

ang kalayos ng Espiritu. Hallelujah. Igahatag sa inyo. Hallelujah. Sang makusog sa mabaskog. Hallelujah. Hallelujah. Fire of you.

0: Pwede ka sa bumakambala. Kinapuses ko ikaw, Jesus. Ari ka kagang imupulong yari sa akong tagipusoon. Kung hindi ka magduwa-duwa siling sampulong, kung hindi ka magduwa-duwa, makasiling ikaw sa bukid, kabuta, no? Kagmag, ang ibo ko galing maglukso sa dagat. Wala kita sa otoridad, but the word and the name of Jesus. Mas labaw sa tanan. Ganit tulok kaya yan. Kung sa atin pa, hindi kita magtulok sa mga masakit, tulok kita sa pulong nga labaw sa tanan. Kag sa ngalan ni Jesus, nga labaw sa tanan. Kaysa sinangangalan ko may pagtuo kita, magapati ang cancer. Magapati ang bukol. Magapati ang tanan nga masakit. Magapati ang tanan nga kaimulon. Nga matapog. Amen.
1: Amen.
0: Sa sinangangalan ko may pagtuo ikaw. Oh, hallelujah.

0: padaluma, padalumon naton, inang aton pagsalig kapag tuo sa kay Jesus nga nag-ayo sa imo. Pabakuron naton, inang aton relasyon sa iya. Nga nagatuo kita, nga siya nagapuyo sa aton. Abin ang siling sa kasulatan, nga paagi sa aton pagtuo, nagapati kita, nga si Jesus yari sa aton. Tagipuzoon, garing pabakuro naton, ina, nga si Jesus yari sa aton, tagipuzoon. Kagang gahom sa iyong espiritu, nagapaligun sa aton espirituhanon ng mga bugay. Paligunon naton, ina, kag si Jesus yari sa aton. Oh, siya sobra pa sa tanan. Sobra pa sa kapaligan sang yawa. Sobra pa sa aton kinahanglan. Ang ngalan nga ina. Oh, ngayari sa aton. Iyari sa aton ang inang ngalan. Kasi sinangangalan, magkasiling kita, kanser, matunaw ikaw.
1: Amen. Amen.
0: Masakit, magaling ikaw.
1: Amen.
0: Tanan nga espiritu sang yawa. Sa ngalan ni Jesus, ginaitan ikaw. Kaginaman na rin, kaginaman sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. Gani magkasiling kita sa buong lungs, be healed in Jesus' name. Respiratory system, be healed in
1: Jesus'
0: name. Sa ngalan ni Jesus, magkasiling kita sa buong sa tanan nga may hapo, sa tanan nga may diabetes, sa tanan nga may cancer, sa tanan nga may scoliosis, sa tanan nga may arthritis, sa tanan nga may masakit sa lawas kalag kag espiritu, magkasiling kita subong sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, gidigtan ikaw, go kag magaling.
1: Amen.
0: Kag magkasiling kita subong sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, ginaangkon namo ng pag-ayo.
1: Amen.
0: Salamat Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. I am healed.

naman ang tulaan. Mga muscles ka din, kinatandog ka sa buong sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, kanyang presensya, be healed. Ang mga tulaan, be healed. Inigtan ng Espiritu sa Skolyos, kapag magaling. Be healed. Be healed. In Jesus' name.

是铃声的脚步，hindi ko na ikaw pagpapayaan. Ikaw, kakasubong sang isa kaasawa nga maluib, subong ipatawad ko ikaw. Kagitbuligan, liwan, kagindi ko ikaw pagpaslawon, maging kasubong ako sang bana sa imo, sa paghatag sa imo kinamlan.

ibayaw ang hindi mabayaw nga kamot, ibayaw sa madangas. Sa pag-ibok mo sina, sa ngalan ni Jesus. Thank you, Lord. Please release your healing presence.

O Israel, kung mabatian ko ang ibungalan, paano ko ikaw bayaan? Kay palangga ko gidikaw. Abi ng kakusog sampulong sang Diyos sa mga yagin pili. Hindi yagin pagpapayaan.

0: salamat, Ginoo, sa pagduaw mo sa amon. Upod ka mo sa akon, Ginong Jesus.
1: Ginong Jesus.
0: Ginabaton ko, Ginikaw.

0: In Jesus' name.
1: Amen.
2: Kung gidahigugma ninyo, mo man lang ang nagahigugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ila. Kagkon ang ginahimuan ninyo sa maayo, ano ba lang ang nagahimo sa maayo sa inyo? Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan pagani ang mga magkasasala nagahibok ng sila. Kagkong ang ginapahulang hindi ang manlangin ang makabayad sa inyo, ano ba lang kayuhan nga inyo nahimo? Bisan gali ang mga magkasasala nagapahulangan sa mga magkasasala na makabayad. Hindi, abo ina, higod na ah ang inyo mga kaaway. Kagigod maa, kagimu ang maayo sa ila. Magpabulam kamo na wala nga paabot na bayaran. Kagmagbaton kamo, singdako nga ba, kagmagbaton kamo, singdako nga balos. Kagmangin anak kamo sa labing matagagahong nga Diyos. Kay maalwan siya sa bisan pa sa mga tao nga walay kabalaslan. Kag mga balaot. Magmaluluyon kamo, subong ng inyo amay maluluyon. Hindi kamo magpamukong, kagang Diyos hindi man magukong sa inyo. Hindi kamo magpangkundinar sa inan, kagang Diyos hindi man magkundinar sa inyo. Magpatawad kamo, kagang Diyos magpatawad man sa inyo. Magpanghatag kamo sa ibang, pagkutang Diyos, magahatag man sa inyo. Ang inyo, ang ihatag sa inyo, nasukumsing maayo, nadasok, nauyok, kang nag-aawas. Tayo ang ginagamit ninyo na talaksan para sa iban, amuman ang talaksan sa Diyos para sa inyo.

when the time came for me to show your favor, I heard you. When the day arrived for me to save you, I helped you. Listen, this is the hour to receive God's favor. Today is the day to be saved. Ining adlaw nga ini, ginatagna naton. Abring adlaw sang imo nga kaluwasan, adlaw sang ibang pag-ayo. Napati ang gid naton nga kita templo sang Espiritu Santo. Napati ang gid naton nga ang Dios nagapuyo sa aton, kag maalwan gid sa aton. Tuwa naton ini nga siya yara gid sa aton. As we close our eyes, let us claim His holy presence, His presence that sets us free. Ang iya nga presensya, nga kunyara ang panulay nagapalagyo. Sa iya presensya, ngang presensya nga nagaayo. Tuwa natin ini.